0: yarmata manoma ta Hofan Hajiya Dr. Salamatu Garba ta ce kowace kulasta za su rabauta da naira miliyan 2,100 jumlatan miliyan 25,200 kenan su 12
1: ka duba kungiyoyi 12 na farko da suka fice wajen ajiya da bin dokokin yanda muka daura su akan hanya to su muka zo muka karrama yau mun sake ba su tallafi duk kudaden nan da muke badawa babu bashi a ciki balle a ce ruwa kyauta aka ba su
0: nan ne ma wasu daga cikin matan da Hofan din ta tallafawa suka bayyana jin dadi da farin cikin su bisa samun wannan tallafi
1: alhamdulillah a baya ma mun samu kwatankwacin haka duk da dai bai kai haka ba so wancan a baya da muka samu shi ma mun kara karkasa shi an kara kowace member jari akan abin da take yi a baya wanda wancan da bai kai yawan haka ba ma ya haɓaka sana'o'in members din nan gaba daya saboda daga cikin masu kananan sana'o'i an samu wanda sun mallaki injin gashin stone wanda kowa ya san duk dinkuna na mata yanzu a cikin kaso 100 na dinkunan mata za ka samu kashi 80 ko 90 sai da stone a jiki
2: ku gaskiya ina farin ciki saboda su ma sun fito mata masu kananan sana'o'in mu sun fito daga ɗaya daga cikin jajirtattu na jihar Gombe wanda har mamu ta ba su tallafi na naira miliyan 2,100 gaskiya muna godiya
3: Allah mai kowa mai komai muna tawassuli da sunayen tsaraka ka har saka mamu da alkai ne aiki yanzu tukuru sosai da sosai insha Allah an kira ga ɗan bayan su ma su rike amana da adalci wa mutane su jajirce
0: sakon rayuwar ku shine makullin shirin Fatima gare ki
4: da fara dai zamu fara da sakon Sani mai gida gidan yammin jibar inda sakon sa ya shigo yace muna yi wa wannan bawan Allah barka da zuwa jihar mu ta Kano da fatan mahukunta za su yi kokari su yi duba da abin da ya fada domin maganar da yayi abin dubawa ce akwai alfana a cikin ta sakon daga baya fito ne daga Usman Haruna Wangarshehu Shagari yace jinjina ta musamman ga hadiman dauran gwarmai da ma arewa radio baki daya a kullum muna alfahari da ku Allah ya kara basira ta kuma daukaka amin sakon Ibrahim Damina Kofarwan yace ya kamata a samu fahimtar juna tsakanin mai saye da kuma mai sayarwa ana haka sai ga sakon Nazir Yallabai Tela Koki ya shigo yace ai kuwa dai ya kamata mu dinga amfani da kayan Musu Ibrahim na ibawa yar masu gari tace gwamnatin a dubi kokin masu filayen nan a mayar musu da hakokin su sakon Aminu Kima Farawa min jibar ya shigo inda yace barka da zuwa babu arewacin Najeriya ai abin da ka sani a da yanzu kan komai ya sanja al'ummar tamburawar yamma Allah ya kawo muku agajin gaggawa sako daga awal Shaibu Garin babba wannan kadan ne daga cikin jerin sakonnin ku da lokaci ya bamu dama karantawa masu sakon fatan alkhairi mun gane muna godiya sai fatan Allah ya farzumunci dan ci gaba da bayyana ra'ayin ku kan labarkan da muke kawo muku a kodi yaushe ta kan lambar wayar ta mu supply 6891412 sai mun ji daga gare ku
0: an gaida sharada anan kuma iyalan Alhaji Sabu Abdullahi dan kwara na faran cikin gayyatar zuwa wajen daurin auren ƴaƴansa Halima Sabu Abdullahi lakabin Hajiya da angwanta Umar mai kudi Musa sai Sumayya Sabu Abdullahi da nata angon Alhaji Habibu Ahmad za a daura auren a ranar Juma'a 28 ga watan Agustan 2026 da karfe 2 na rana a babban masallacin Juma'a na Dakata Allah ya sanya alkhairi

0: Hadiza Harris, wata uwa mai yaya hudu, har yanzu tana fama da ran mutuwar uku daga cikin ƴaƴan nata sanadiyar HIV. Lamarin da tace ya ƙara muni saboda tsohon mijinta ya hana ta neman magani. Bayan mijin nata ya sake ta tana da ciki na tsohon watanni 6, Hadiza ta je asibitin Sa Muhammadu Sunusi, inda aka yi mata gwajin HIV kuma aka tabbata tana dauke da cutar. Kafin daga bisani ta yi barin cikin.
1: Ban san me yake ajalin yara na ba. Su uku ne, ashe shi mijina da aka yi aure ni kuma ya hana ni in je asibiti sai dai maganin gargajiya. Sai aure na ya mutu, ina da ciki wata 6. Mama mutu sai ta yi rafaran ina zuwa asibitin Sa Sunusi. A ranar aka tabbatar min ina dauke da lalura mai karya garkuwar jiki. Saboda fargaba abin da yake ciki na ya fita.
0: Matsalar da Hadiza ta samu yayi kama da ta Aminatu Kalladi, wadda ta gano cewa tana dauke da HIV ne bayan rasuwar mijinta sakamakon cutar. Aminatu ta ce tun farko an danganta rashin lafiyar mijin nata da aljanu, lamarin da ya sa danginsa suka dogara da magungunan gargajiya maimakon neman kulawar asibiti.
2: Mai gidana yana ta rashin lafiyar, na ana cewa mayu ne suka kama shi ko iska ne ana ta magani. Bayan ya rasu sai kanwata ta ce in je asibiti zana, ana yin min test abinda nake tsammani din haka ne.
0: Bilkisu dan yaro wadda aka gano tana dauke da HIV sama da shekaru 20 da suka gabata, ta ce yanayinta ya kara tabarbarewa bayan da ta daina shan magunguna sakamakon wani gwaji da ya nuna cewa ba ta dauke da cutar.
3: Na yi first daughter dina, sai aka gaya min ina da HIV, ban yarda ba. Suka dora ni kan magani, to haihuwa na biyu sai aka gwada aka ga lafiya ta lau, sai na daina shan magani. Sai ta dawo da karfinta na rami sosai, dai a gida dai suka yi ta ce min gawa ta kira mi.
0: A cikin hukumar lafiya ta duniya, kimanin mutane miliyan 41 ne ke rayuwa da HIV a fadin duniya karshen shekarar 2025, ciki har da yara miliyan 1,300. Wani bincike ya kiyasta cewa kula da cutar HIV na iya lakumi tsakanin dala 1,800 zuwa dala 4,500 a kowane wata. A jihar Kano akwai kimanin mutane 40,000 kiwon lafiya na gwamnati tare da tallafin gwamnatin tarayya da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Da zarar an gano cewa mutum na ɗauke da cutar HIV, ana shigar da shi cikin shirye-shiryen kula da masu ɗauke da cutar da gwamnati ke tallafawa domin daƙile ƙwayar cutar, kare lafiyarsa da kuma rage yiwuwar yaɗata. Daraktan hukumar yaƙi da cututtukan HIV da AIDS ta jihar Kano, Dr. Usman Bashir, ya ce hukumar ta samu damar amfani da naira miliyan 184 daga cikin kasafin naira biliyan 2 da aka ware wa shirye-shiryen HIV AIDS na jihar, yayin da suke jiran amincewar ƙarin naira miliyan 331 domin ƙarfafa ƙoƙarin daƙilewa da kuma hana cutar yaɗuwa.
4: Mun zo mun tada budget aƙalla wajen naira miliyan 100, kuma alhamdulillah gwamnati ta saka mana wajen naira miliyan 158. Shekara 2024 aka daga budget din ya zama wajen naira biliyan 200. A shekarar mun karɓi wajen naira miliyan 208 wajen sayen kayayyaki da ayyuka da ake yi na tabbatar da cewa wannan aiki bai tsaya cak ba. Takardun ƙididdiga suka nuna mana cewa yawan mutanen da ake gane suna nan suna raguwa.
0: Ita ma babbar jami'ar tuntuɓa ta ƙungiyar mutanen da ke ɗauke da HIV AIDS jihar Kano, Raliya Musa, ta ce faɗaɗa ayyukan gwajin HIV ya taimaka wajen rage sabbin masu kamuwa da ita daga kimanin mutane 700,000 zuwa kusan 1,000,000 a duk shekara. Hadiza Haris, wadda ta rasa 'ya'yanta guda uku sakamakon HIV a aurenta na farko, ta sake yin aure da wani mutum wanda shi ma aka tabbatar yana dauke da cutar, kuma sun samu ƴaƴa da aka tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta sakamakon samun magani kyauta da gwamnati ke ba su.
1: Tun 2002 na aka mai da ni asibitin Zana, tun daga wannan lokacin da ake treatment dina kyauta. A nan na samu miji ni ma ne wani auren, na haifi ƴaƴa 6 tare da shi, ban samu mai ci HIV ko ɗaya ba. Da haka ni ma na kai mutum sama da 30 asibiti, kuma an tabbatar musu su ma ga abin da yake damun su.
0: Bilkisu ta ce ta samu maganin HIV kyauta wanda darajarsa ta kai miliyoyin naira cikin shekaru 20 da suka gabata, a yayin da Aminatu Kalladi ta zama mai taimakawa mata masu juna biyu da ke dauke da HIV ta hanyar ba su shawarwari kan muhimmancin bin tsarin shan magani da kuma kare jariransu daga kamuwa da cutar.
3: Allah ya haɗa ni da wata metron, sai ta kai ni asibitin Sa Sunusi, aka ɗora ni kan magani. Da gaskiya maganin nawa na sha gaskiya ya fi na miliyan 10. Gwamnatin Kano gaskiya sun yi kokari da kuma shugaban Saka ba su hasa da magungunan.
2: Ana biyar ba wanda ya taɓa samun alhamdulillah. Suka ce za su ɗauke ni aiki zama mentor model. Na kansilin kafin a fara awo, zan nuna mata ni ma gani lafiya yadda na haifa lafiya ba ni da wata matsala.
0: Duk da wannan cigaba, Maimuna ta ce a baya ana tallafawa mutanen da ke dauke da cutar HIV ta hanyar shirye-shiryen dogaro da kai da kuma samar musu ayyukan yi, amma irin wannan tallafe-tallafen sun ragu, inda ta yi kira da sake daukar mataki cikin gaggawa.
5: Da ana ba mu training akan larura, a nuna maka ga yadda za ka yi ka kare kanka, sannan a ba mu aiki yi to kuma yanzu muna ganin abubuwa kamar suna danyen baya dan Allah gwamnati muna roƙon ta taimaka ta dora da irin waɗannan abubuwa
0: da yake mayar da martani Dr. Bashir ya ce gwamnatin jihar Kano yanzu ta samar da ayyukan yi da tallafin dogaro da kai ga mutanen da ke dauke da HIV a faɗin jihar tare da sake jiddada kudirinta na ci gaba da tallafa musu ya buƙaci mazauna jihar su yi amfani da damar samun gwajin HIV da magani kyauta yana mai cewa gano cutar da wuri da kuma bin tsarin shan magani yadda ya kamata hana da matukar muhimmanci wajen dakile cutar hana yaduwar ta da kuma taimakawa masu dauke da ita su ci gaba da rayuwa cikin koshin lafiya da kuma amfani ga al'umma
4: gwamnatin jihar Kano ta tsaya tsayin daka wata tabbatar da duk wani abu da muke bukata tana ba mu alhamdulillah yanzu hukumar Kashma ta samu wajen mutum 6,000 akan tsarin tabbatar kine wanda shi ma zai rigewa gwamnatin da wajen lura da masu dauke da cutar to alhamdulillah gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa ba abin da ya tsaya a kula da masu dauke da cutar sannan kuma an ci gaba da gwaji sauran jama'a gari
6: shiri ne da ke fadar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki ga rayuwar al'umma
7: mai yasa mai dukiya ya rike ta kam kuma shi talaka yana nufin karbewa kuma yasa mata da rana suke fita kunya a gunsu tana nufin karewa kuma yasa mata yau wasu yan kadan sun dau mazan su kamar abun renawa kuma yasa wasu kuma yasa yau su mazan suka yarda duk haƙi na mata yansu ba su kulawa kuma yasa yau mai kudi bai tausayi a wajen talaka idan yana gajiyawa shi mai yasa yau duzumin shi kaɗan du yan uwa an fara mamantawa kuma yasa yayye da kanne ba jito raini tsakani na yawan zaikewa kuma yasa ilimi ake sakace da shi neman kuɗi ko ba a sassautawa kuma yasa yaya su ke kin taimako a wajen mahaifa in suna gajiyawa kuma yasa yawan da ma baka zaci zai shawo giya baka ganshi mai shawowa kuma yasa in zai gumi da don fada yayo yawa cikin kasar Hausawa shimma yasa aka bar tunanin lahira sai duniya ce yau ake dubawa wai mai yasa kaga musulmi zahiri ga dan uwansa ka gansu ba gaisawa kuma yasa yau du amana ta wuya yau gaskiya da wuya ake samuwa kuma yasa yau cuce cuce cikin kasa suka yi woyawa har sun wuce zanawa kuma yasa kowa ka ganshi yanzu duk kaga hankalinsa tashi ba kwantawa kuma yasa yau masu shari su kawai jama'a suke tsoro ana kaushewa
8: daga nan arewa radio akan mita 93.1 Zangon FM jama'a masu sauraro da kuma kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci sannun mu da saki saduwa cikin wani sabon shiri na gaskiyar batu shirin da muka saba kasancewa tare da Malam Abdulkadir Ahmad wanda Malam Babako bane wanda yazo daga Jami'ar Ilimi ta Tarayya da kenan Kano wato Yusuf mai tamasile wanda mako bayan mako Malam yakan shigo cikin wannan zauri muka tattauna tare da shi musamman ma game da abin da ya shafi rayuwar matasa har ma da ƴan matan da ma iyaye kowa ma an hada da shi cikin shirin a madadin al'ummar da suke sauraron mu Malam naci aran bakin suna ce na tauna albasa mu ne ma barka da shi to shikenan tafa mu ne ma barka da shi bar mu ne ma barka da shi mala
9: assalamu alaikum warahmatullah
8: na'am to alaikum assalam warahmatullah
9: kamar ina muka dosa kace
8: yau a cikin shirin yau kusan muna nan a cikin maudu'in mu ne na madubi shine ainihin abin da muke tattaunawa to amma bisa al'ada shirin idan wani abu ya taso mukan aje abin da muke tattaunawa mu yi sabon abin da yazo kusan baya-bayan nan dai akwai shawarwari da malaye yake kan bayarwa musamman ma akwai batu na abin da ya shafi social media sannan akwai yadda matasa za su mu'amalanci iyayen gidansu waɗanda suke zaune guri guda a kasuwa ko wani abu ya hada su guri guda da dai sauransu ina ga makwanni kusan 2-3 kusan akan haka muka tattauna kai tsaye yau zan bi kara gama gare ka malam sai abin da kafa yawa
9: Allah subhanahu wataala ya datar da
8: amina
9: kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ainihin abin da muke kansa shine muna magana akan yadda Allah subhanahu wataala ya mana wani haɗi a gidaddajin auren mu inda nan ne tubali ko kuma dandamali ko tushe ko asali da ya yadda a samar da al'umma a samar da majtama'a al'usratu asasul majtama'a sai ya hada mana dukkan abin da ake yake haduwa a duniya duk yawan duniya da dandazanta da ake cewa ta kai mutum biliyan 7 mallan inda ba kalar mutane uku ne a cikin ta akwai jinsi mace da namiji sai kuma yaro da babba to a gidan aure sai Allah ya hada mana mace da namiji da yaro da babba dukkan su ya hada mana domin su hadu su koyi rayuwa a junan su tunda idan sun fito waje su dai za su tarar da junan su da su za su rayu ma'anar haka kenan sai Allah cikin hikimar sa ya sanya tunda ya kaddara zamu fito mu rayu a cikin al'umma to kada mu fito mun gaza ko mun kasa sai Allah subhanahu wataala ya kaddara mana haduwa da irin mutanen da zamu hadu da su idan mun fito lajawar dan ya zama bamu da damuwa ko kai ko mu ko ku kan ba mu iya rayuwa ba ga kaisa ka'idar Allah subhanahu wataala duk wanda ya dora wa nauyi duk wanda ya dora wani zai dora wani nauyi yana bashi abinda bature yake cha training Allah subhanahu wataala yana shirye mutum shi yasa koda annaba ya ce inna Allah hasafa Allah subhanahu wataala yana zabi Allah ya alamu haisa ya ja'alu risalati yana zaba yana tsarkakewa sannan sai ya tantance shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama namu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da yake cewa shi an zabo shi ne a cikin zababbu an zabo ma dangin sa an zabo komai shi zababbin zababbu ne to mu ma da Allah ya kaddara zamu fito wannan duniyar mu rayu nazo na hadu da mallan inda ba ma da Fatima a hadu da wancan to kaga waɗannan uku sai Allah ya hade mana su a gida inda ba mu sani iyalai iyaye da yaya mu sani wannan hadawar da Allah ya mana ya hada mu ne domin ya ba mu hoton duniyar da za mu rayu a ciki idan muka kasa rayuwa a mukin mu in peace to ba za a cikin zan aminci to ba za mu iya rayuwa kuma a babbar duniya a cikin aminci ba idan kana cewa mace ce matsalar duniya to Allah sai ya kaddara rayuwarka da mace a gidanku idan kina cewa namiji ne matsalar duniya sai Allah ya kaddara rayuwa da miji a gidanki dan ki koya in shine matsalar koyi zama da matsala in kace yara ne matsalar rayuwa sai Allah ya baka yara dan ka koyi rayuwa da su kuma kai maganin matsalar da kake gani in kana cewa tsofaffi ne ko manya matsala sai Allah ya taso da kai kowanne babbada a gidansa shine yaro
8: haka yake
9: saboda haka in dai kowa ka fito yanzu ka hadu da shi a waje ka saba da ganin irinsa baka taba ganin yaro ya fito waje ya ga mutum ya fita da gudu ba ya saba da ganin mutum in ya ga karamin yaro da bai kai shi ba ya saba haka to shine hikimar rayuwa bisa ga ka'idar Allah domin sashin mu ya tallafi sashi ko ya taimaki sashi ba Allah ya yi wannan kawai don moriya bane ko don wani ya tsani wani ko don wani ya ga wani nauyi ne a kansa ba a hotan lajawol ne hotan babbar duniya Allah yake ba mu yadda za a rayu shi yasa wannan kabar da muka dauko muka ce to za mu kalli yadda alaƙar ya kamata ya kasance kuma mun kallo ta mun raba rayuwar gida uku muka dauka so ɗaya na shekara 20 wanda a kansa muka yi 20 na farko yadda iyaye suke ganin yaya da yadda kuma yaya suke muka dauko ma na mata muka ga yadda mata suke yaya iyaye suke ganin yaya mata da yadda kuma iyaye mata ya kamata su kasance idan za mu dan yi revisiting mun dauko gaba ta shekara 7 zuwa shekara 14 wanda muka dauko rayuwar mace muka ce a wannan gaban rayuwar mace ta fara zama mai amfani a gurin uwa a farkon rayuwa iyaye ba su da amfani ba ki da amfani a gurin su decoration kawai ake da ki
8: ado ba
9: ki fahimci wannan ado ake da ki idan kin shiga gaba ta biyu kowace uwa za ta so ki zama irin ta
8: haka
9: duk da dai wani yayi kalubalanci mata yake cewa mata kun yadda ku ƴaƴanku su yi muku irin mu'amalar da kuke wa mazajen ku yanzu a ce tunda namiji ne shugaba yadda kike masa ya fada ki fada ko ya fada ki fadi mare kyau a bayan idan sa ko ki kaza kin yadda ƴaƴanki su yi miki wannan to ba yadda ki ake nema ba abinda kika shuka din nan shi zaki girba haka za su yi miki kan haka idan kika wuce shekara 7 zaki ga a shekara 7 da decoration ake da ado da ki da komai musamman uwa kina shiga shekara ta 7 zuwa 14 zaka ga a gabar muka ce iyaye mata suna yawan samun sabani da ƴaƴansu mata shi kuma uba kina shekara ta 1 zuwa 7 din nan ba shi yake da decoration da ke ba da kudin sa ake da decorating da ke ayi yadda ake so da ke iyaye da yawa ba su da ta cewa kuma ba su tofa albarkacin bakin su a rayuwar yarinya tana shekara 1 zuwa 7 kayan da za a siya uwa za ta gaya maka kawai naka kawai kudin ka za ka kawo amma baka iya zaben kala ba kuma uba zai yadda mafiya yawan kayan da yaya mata suke sa a shekara 7 zuwa kasa kaya ne da iyayensu mata ne suka zaba sai dai ɗayayyen uba ko wanda harkarsa ce ɗaiɗai ko alƙalilu layi kallo da kudin sa za a ci abinci amma abin da uwar take so za a ci da wata uwar in gogaggiya ce ma sai ta labe tana son abu sai ta ci ƴaƴarci take so to idan an zo shekara 7 sai uwa ta fara kokarin cin moriyar wannan ƴar tata ta hanyar sa ta ayyuka da niyyar koya mata aikin gida ko umartar ta ko ba ta umarni da hannu shi ko miji damin an cire shi tun a farkon rayuwa ya yadda rayuwar ba ta sabata ta ƴar sai ka ga uba ya fara shigowa kuma yana rescuing yana gaya wa uwar ki daina mata tsawa ki daina dukanta ki daina kaza sai ka ga yanzu uba ya koma kuma shine kamar kuma wajen wannan shine kamar zai zama wa ƴar kamar wani kariya samun kariyar yake gare ta sau shi kuma baya sa ran wani abu daga gurinta ba zai sa ta wanke wanke ba zai sa ta komai ba mafi yawan lokaci zaka ga uba ya wata ran har ta shekara 14 nan babanta baya sa ta komai
8: sosai ta zama ƴar lele
9: sai abinda uwar ta gagara yi in yana shakkar uwar to sai ga ya ce da yarinya ya safi mai kwarwa da komin kaza kuma na take yanke uwar take nuna masa ba ƴar ka bace baka isa kai haka ba za ta yi fushi in ya cika sa ƴar aiki ita kuma in uwar gogan bata goge ba ta fahimci rayuwa ba za ga sai ta sa ƴar ta ce ba baban ku abinci da kai mishi abinci da ko mishi ruwa yi kaza shi kuma uban in ya sa ƴar sai uwar ta ji haushi ta hana ƴar saboda har yanzu tana jin ƴar ta ce duk da kudin uban aka yi raising da yana jin ƴar ta ce so da aka ƴar kuma sai ta fara samun wani sabon tunani a lokacin nan sai ta ga kamar babata ta matsa mata a ka'ida ko ba matsa miki ta yi ba uwa mai albarka ke kayan ta ce ba wacce ta raina ba wacce za ta ce ban iya komai ba mai yawan gwale ni irin baban mu ba gwale ki take ba so take kifi inda kike ke kuma uwa a wannan gabar ki sani yar ki ta samu uwata tamiz ta fara rarraba abubuwa yanzu tun shekara 4 ma ake samu akwai wata ƴar uwa da muke hira da ita ta ce waya ta in ta dau waya yanayin sallamar da ta yi ko hello da ta ce ƴar ta yar shekara 4 za ta gaya mata wane ne so yaran ku gane iyaye balantana ta kai shekara 7 kwaikwaitar abin da kike wa mahaifinta take la'akari take da lura shi ya saka idan uba ya iya rawarsa a ƴan alli ya iya kashinsa a ƴan alli sai ya yi bai ɓaci ba to a wannan shekarun sai ka ga ya gina wata kyakkyawar alaƙa da ƴa ake cewa mafi yawan lokaci ƴa mace ta fi tausayin uba dana miji ya fi tausayin uwa saboda dabi'ar da uwar take yi a gaban yar yana nuna uban abin tausayi ne uban an matsa masa so da haka a wannan shekara 14 sai ta fara sa ta wanki wanki da tsawa da fada da gwale ta shi kuma uban yana ki dinga rabuwa da ita yarinya ce kaza da kaza kuma baya sa ta wani abu da zai cutar da ita amma gogagge ne sai ga in makaranta ce sai wa uwar fada me yasa ba su je ba ita kuma sai ta dake su sai su yi sai ga at the end of the day dai yayi wuri ne to daga nan gurin shekara na 14 shine muka ce in Allah ya yarda za mu shiga shekara ta 15 daga shekara ta 15 uwa ya a mafi yawan lokaci tana dauko dabi'ar mahaifiyarta ta shiga kuma puberty age mala inda ba za ta fara musu da gaddama irin na babanta
8: ta mata girma
9: ta girma shine muka fada a wani tattaunawa da muka yi nan muka ce mata yara ku daina shiga fadan iyayenku fada ne giwa guda biyu ne suke sai ga uwa tana amfani da ƴaƴan yadda ta dauko su cewar nata ne musamman ƴa mace sai ta fara amfani da ita a matsayin sandan kai duka wanda da ita in baban sai in mijinta ya mata abu da ba daidai ba da ƴaƴan za ta zo ta tauna in yayi bada doka da ƴaƴan za a zo a tsara ku bar rabu da shi kawai in ya fita sai ku tafiyar ku in ya hana zuwa in ya hana a dafa kaza za ta lallashe su ku yi hakuri in ya fita ta manta cewar tana koya musu saba dokoki ne shi kuma wancan uba yadda muka faɗa yana koya muku rayuwar waje ne ita tana nuna tausayi da boye abu tana koya musu idan na aike ku kuna son zuwa wani gun ku laɓe ku je shi take koya musu a rashin sani da baban su ya bada doka tace ku bari in ya fita sai ai kana to wancan abun ko take koya musu ba in san shi so da haka sai kaga uwa tana a wannan shekarun fadantu da sabanin su da yarta yana karuwa
8: to saboda wancan abu da ta koya
9: saboda ta koya mata irin halinta shi kuma wanda zami baya san jarra sai ga uwa daidai ku ne suke iya ba wa ƴaƴan su mata umarni su zauna da su lafiya daga nan gurin sai uwa ta fara kokarin kokkobe hannun uba daga kan yar saboda hajar ta ce a ganinta kayan ta to shi kuma Allah subhanahu wataala a kaddararsa ya kaddara da uwa da uba ta bar gidan da wala ta zauna da mace za ta je ta aure ta ko namiji
8: da namiji ta ta zauna
9: to tana bukatar sa san dabi'un namiji ko bata bukata
8: tana bukata
9: waye namiji a gida da za ta san dabi'un sa babanta ne
8: haka
9: yasa da yawan mata yana tafirantuwa idan baban su ya zama wayayye kuma uwar su bata zama fitinanniya ba in sun yi aure suna kwatanta mazan su ne da iyayen su maza ya kai ta mu ba mu saba baban mu wallahi kaza yake yi baban mu da abu ya kare yake suwa baban mu yana tashin sallar asuba baban mu kaza yake zaka ji tafi tafirantuwa da dabi'a da halayen babanta lokacin da ta yi aure saboda mijin da ta aura namiji ne babanta kuma ta fara sani a matsayin namiji a jinsi da zai koya wata kaza a gurinsa take ganin ɗabi'u da halayyar maza so da aka iyaye idan mata kuka kwaɓe hannun namiji daga ciki to za ku sami wannan gab ɗin ya saka sai kaga yarinya ta taso ba wanda ya isa da ita da ta aure ta fara tsagiranci da mai da magana da waye ba ta saba ganin babarta ana magana ta yi shiru ba
8: to shi ya sa ita
9: ta saba ganin tana bayarwa
8: to
9: ba ta saba ganin babarta tana karbar umarni a wuce gun ba in an bari tana devising tana samar da hanyoyin da za ta karya umarnin ta yi abin da take so ba ta saba ganin kaza kaza kaza ba shi yasa a wannan gabar iyaye mata dole sai kun yi takatsantsan ku gane cewa umarni da kuke ba wa yaran ku mata yana musu nauyi abin da ya fi musu sauki abin da suka ga kuna aikatawa shi yasa ka matan da mafi yawan lokaci mallam inda ba suke cewa iyayen su baba a mazajen su baba
8: to
9: mallam alhaji
8: haka
9: bai birgewar da suke a ciki ƴaƴan su suke koya boye sunan na gaba
8: to
9: kuma in yazo gida yace ga kudin cefa ne ba za ta taba daga kara ba a gaban ƴaƴan har wasu da suka taso dolayen yara suke cewa wallahi sun zaci babar su ɗan gidansu ce sun zace baba yar baba
8: yar baban su ce haka
9: yadda ta saboda yadda suke bin doka har ta fi su bin doka uba wata ran kuma har tana yin kamun gane shi ko kan dagarki tace in kun kaza ai za a ga baban ku ko in za ku yi ba ruwa na wallahi in baba ya dawo babu ni
8: an nuna shi na musamman ne
9: authority in kace an nuna shi na musamman ne ka shiga tunanin mata san da kake bin

0: mutum ba shi kace karramawa ba, ba shi kace jira, kana nuna wa duniya ne kai mai biyayya ne,
1: to
0: kana nuna kuma na ƙasa da kai cewa su koyi biyayya. In suka saba bin wannan mijin in da ba uban, idan ba uban waye oga a gidan? Uwar ko lasi bita ko ba su bita ba?
1: Lasi bita.
0: Ita suka saba biyayya,
1: to
0: in tattaya su suka yi wa uba ɗageranci, idan uban ya mutu yanzu waye shugaba?
1: Wa
0: ita za a yi wa ɗageranci. Shi yasa da yawa ɗagerar uwa, idan uban ya mutu za ka ga ƴaƴan sai sun zama mata ɗageru, saboda yanzu babu wanda za a yi wa ɗageranci. A harkar siyasa ne za ka ga duk wanda aka koya wa zagi a can gidan, in ya bar gidan ya koma ɗaya gidan, zagin ɗaya gidan zai, saboda zagin ya iya
1: abin da aka koya mai kenan.
0: Ko hadi bi za a tuhu ruddat ilaihi, abin da suka saka ne za a mayar musu. So da haka a wannan gabar ƴaƴa mata mu kula da wannan babar ku, baƙin ku take ba, ba kuma ɗabi'un da take yi ne in kun yi za ta so ku ba, akwai ɗabi'un da take tana yi ne saboda tana mu'amala da mijinta. Ke kuma a gidan nan ba gidan mijinki ba ne, wasu abubuwan da take koya miki ko take gaya miki na damuwa ba don ki ɗauka ki aiki ba ne, ki gane tsakanin mahaifiyarki da mahaifinki ba gejin shigarki ba ne. A shekara 14 mahaifi shi duk ƙoƙarinsa ya za ki zama mutum, ba ya za ki hidimta mishi ba. Babu mahaifin da yake damuwa da yake hidimta mata, in kika ga ya damu da ki wani ba, a mafi yawan lokaci wallahi option ce ki. Mahaifiyar ce mata wani abin ba yake ganin za ki, saboda haka kada ki shiga, kada kuma ki ɗauki damuwa ta yadda aka mu'amalance ki a wannan shekarun. Kin kwasu zuwa gabar ƙarshe ne wanda a kanta za mu tsaya insha Allah idan da ba ya ji ya dawo.
1: Na'am, to ba sauraro za mu je sashen talla domin karɓar saƙo alabashi da zarar mun dawo. Shirin gaskiyar batu zai ci gaba, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da Arewa Radio a kan mita 93.1.

0: kamu da dawa daga sashen mu na tallace-tallace kan duku sha'afa arewa radio kuke saurara wanda ke yada shirye-shiryen ta kan mita 93.1 Zangon FM a cikin shirin mu na gaskiyar batu kamar yadda aka saba tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad Malam mun dawo daga bangaren talla yanzu shirin sai dora
1: to kamar yadda muke kan bayanin rayuwar mace a marhalar ta uku kenan a gidan iyayenta shine mun raba shekara 20 gida uku muka ce akwai 1 zuwa 7 sai 7 zuwa 14 sai 14 zuwa 20 yanzu a 14 zuwa 20 muke to 14 zuwa 20 expectation tsammani na mahaifiyarta cewar ta aikata ta yi kokari ta yi dimtawa yanna tun ta nemi mata kwalliya bata san kwalliya ba tun ta nemi mata bata zama mutum ba har yanzu ga ta zama mutum to tana zama mutum abinda zai faru sai ta fara godo fata da burin ta ciribar rayuwar yarta daga nan ne wutar malam inda ba za ga uwa ko aurar da ya tai tana bibiyar ta a gidan mijin ma sai ta juya sai ka ji miji yana cewa uwar ta da uwar kaza shi kuma uban za ga am most of the time ba ruwan sa musamman yanzu da ake kuma kokkwabe hannun iyaye maza daga kan tarbiyyar daya laga a gida uwa burinta ta zartar da abu ita da ƴaƴanta in kaga an samu ji kuɗi ne za a kashe ko wani abu ne da ba za su iya ba akan haka sai kaga sai uwa sai ta fara kosawa malam indabawa ta gaza kamo kan ƴarta abin nan da take sa ran samu ne ɗin nan ta mori ɗin nan ta sa ta tana ta sai abin ya gagara idan abin ya gagara sai uwar ta fara dabi da takun saka da yar sai ta gaza kuma wanda zai tallafa mata a gurin tarbiyya ta kokkwabe hannunsa shine uban so uwa sai ta zo ta gaza a tsakiyar tafiya idan ta gaza malam indabawa sai kuma ta koma kamar

0: wani dabi da ittata ta dinga nemo aibubbukan yar da wasu abubuwan makamantun wannan ko kuma ta fita sabgar uwar kaga ta dan distance ta da kanta ko kuma na uku kaga ta maida yar ta zama mata kawa musamman idan akwai manya amma in dai mijin yana nan za ga mijin yana kokarin ba yar kariya domin saita mata tunani ita kuma uwar tana kokarin murar yar at all cost uwar yar kuma tana iya daukan dabi'un uwar tunda batta uwa mun fada ba za ta iya tarbiya ba sai ta fara kinyin abubuwan da uwar take ko sai ta ga dama bana son wanke-wanke bana son kaza ita kuma uwa ta ga za ta nuna wa yar cewa wanke-wanken da yake min alfarma ce a practical nake baki training nake baki kafin ya zo kanki to daga nan gurin inda ba sai kaga uwar ta fara ja da baya sai ya ta fara ganin kamar uwar ta tsane ta sai a fara tunanin ya za ta yi aure ce ga waya ta fi uwar ta in dai da waya a hannunta uwar bata isa ta ce yi ba ko ce bari shi ma ko uban haka sai uwar ta zama tana shakka ba yar umarni ko in za ta bata sai da masifa shi ma uban yana shakka ba uwar umarni in zai bata sai da masifa sai yar ta koyi ɗabi'un uwar sai su zo su dinga yin zaman kuma takun saka ita da yar shi kuma uba a lokacin yar ta fara ɗagawa in ya ga ta kwaikwaici ɗabi'un uwar kikenan ya ga yana da mata biyu yanzu wanda suka raina shi ko ban sabon umarninsa komai ya faɗa ya ce a ɗan janye takalmin nan in ba a yi ba zuciyarsa ta gaya ma raini ne wulaƙanci ne yan nan ɗabi'ar ba ba ta ɗauka sai a fara tunanin ya za ki ki aure ya za ki ki bar gida ya za ki ki je ki huta a wani gurin ki tafi a huta da ke ba ma ki je ki huta ba inda iyayen da suke tunanin yarsu ta samu miji ta je ta huta iyaye ne ma da ba su kosa ba amma waɗanda suka kosa ma na inda ba suna tunani ne ina yar za ta yi aure su samu su huta a daina damun fi ne da ƙawaye da samari marasa aikin yi waɗanda za su iya zama online 24 hours ko saurayin ta sai ta ce he is not caring sai fiye yin a yini bai fiye min waya sau ɗaya ba ki fita ki ga kujuba-kujubar da ake a waje ita kuma in ta yi aure za a ga in dai ta tafi biki ba ma ta yin waya sau ɗaya sai dai da yamma ta ce in jira ka zo ka ɗauke saboda ta shi wani
1: saboda ita ma ba
0: saboda haka sai ya ci shiga wannan gabar ita ce gaba mafi hadari yanzu da yawan yan mata suke shiga kuma alaƙar su take lalacewa da iyayensu iyayensu sun gaji da tilasta su yin abu sai su yi wa 'ya'yan hands free uba wanda ya isa a gidansa shine zai ce in goma ta yi a kashe waya kowa ya kawo waya daki da wanda fa ya isa kenan amma daga kafin goma har zuwa taran safa in ka biyo da baya da baya mai yar ta kulla a wayar uban bai dame sani ba kuma business din sa ba ne uwar ko wani shashancin ma da ita za a kulla in yar batta da waya uwar za ta iya ba ta aran waya ba kuma mai ake yi kafin haka sai ya ta zama independent tana gida ga iyaye guda biyu amma suna iya yin wata ba su ba ta umarni ta ce to ba wasu iyayen daga safiya zuwa dare za ka ga ba sa iya sa yarsu yi ko bari ko aiki ne in ana son ba ta sai dai in a ware a ce to ke za ki girki ke za ki shara saboda ta gaji da karɓar umarnin yi kaza zauna su ma iyayen sun gaza sun fara ganin abin zai zama musu hanci saboda haka sai ki zauna kina wannan zaman a wannan zaman ne uwa mai albarka idan kiya isuwar ta kan baki ɗauki matakan da ya dace ba to wallahi a nan gurin ne za ki talatar ki za ki tsince ta a Laraba sai ki gini ko shukar da za ki je ki girbe mummunan girbi a gidan miji duk abin da kike sai Allah ya kama ki a gaba ko ana miki mijin da wuri ko a baki mijin da za ki je kuma ku yi ta rayuwa a baibai wallahi ba daɗi so da haka wannan shi ne kaɗan daga cikin yadda rayuwar matan take a lokacin shi uba a mafi yawan lokaci in aka kai wannan shekarun tunaninsa in ya kalli yar daban ita uwa tunaninta in ta kalli yar daban ita yar in ta kalli kanta tunaninta daban su kuma al'umma in sun kalle su ukun tunaninsu daban to madadin su ɗauki wancan abin da muka faɗa tun farko su gode wa Allah su koyi rayuwar da Allah yake so mu koya ta waje su duka su haɗu su rufa kai a fili kowa ya fahimci bambance-bambancen da yake tsakaninsu sai su ce a'a ita uwa kullun tana so yayyata sai ta yi irin hankalinta, shi miji yana so kullun matarsa sai ta yi irin hankalinta, sannan ita mata tana so miji su yayi irin raunin zuciya da tausayi irin nata, sannan za su rayu. Kuma su duka babu wanda zai iya yin dabi'a kuwa, kuma sun kasa su considerin bambancin da yake tsakanin su. Sai ka zo kaga ana ta rayuwar a cakuɗe, babu dadi babu dadadawa. So da haka a wannan gaban muke kira da ƴan mata, duk wacce Allah ya kaddara shekarun ki ya wuce 14 15 ki gane a gidanku zaman lafiya ki da baba ku mace shine ki saki jiki ki mora mata a mafi yawan lokaci, in ba daidai kun mata ko masu iko ba, shine ki zama mai amfani a gidanku. An gama decoration da ke kina yarinya karama, an gama kokarin koya miki rayuwa daga shekara 7 zuwa 14, yanzu sa rai wai ke da baba ku ɗaya kuke, to dole ki kalli kofar da zaki zama mai amfani a gidanku, in kina so su daga miki kafa su daina ganin ki a matsayin wani gyambo ne akan hanci. Amma idan baki mayar ba, kai ki zarge su da yadda suka mu'amalance ki, ke ce kika siya kika siya. Sannan na biyu, bangaren iyaye za mu fara da uwa. Uwa ki sani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zabe ki ya baki wannan yar, dan ki zama mai tausayi da jin kai da koya mata rayuwa irin ta mata. Ba rayuwa gaba daya Allah ya kaddara dan an ci al'ummu madarasa ba, uwa makaranta ce, ana nufin ki kai zaki iya koya mata rayuwa gaba daya. Wallahi ba rayuwa zaki iya koya mata ba, rayuwar mace zaki iya koya mata. Duk inda kika kai kuma da hazaka da kokari, wallahi ba zaki iya koya mata rayuwar namiji ba,
1: ba zai yiwu ba.
0: Kuma dole da namiji za ta rayu.
1: Don
0: haka yadda muka faɗa a shirye-shiryen mu na baya, iyaye mata ku sani ƴaƴanku suna buƙatar iyayensu maza a gurin tarbiyya, ku ba za ku iya ba ku ku kadai. Tau da haka a wannan gabar da yarinya ta kai 14, ki san yadda zaki maida ita mai amfani, ki san kuma yadda zaki koya mata discipline da za ta ga baban su ba a matsayin mai tsanantawa ba, ba a matsayin mai fada ba, ba a matsayin mai fushi ba, ba a matsayin mara imani ba. Idan kika koya mata a fesin mutane a wannan kadamin, wallahi za ta yi aure ta ga mijinta dinanne ne, mutsiyaci ne, bai da alheri, bayan tana bukatar sa. Saboda haka ke koya mata duk abin da yake bukata da ɗabi'unsa, in baban su ya ce haka ɗabi'ar maza ce a gurin su, wannan shine tausayin su. Ai baya son mu yaɗa ne mu, a'a ki gaya mata ai inna in tana son mutum shanye shi take
1: haka,
0: shi yasa shata ce in naki nake ba so na. So saboda haka sansa ne, ki ce banda inuwar sadakin ni da ke ba mu zauna a cikin mutunci ba, shi kike sayo mutunci ba, ita kike ginawa rayuwar gobe. Sannan bangare na uba na miji, uba ma za mu gane da yawan lokaci yarinya idan ta dago irin wannan, ka gama zagin baba ta wata da hankali, kuma ka bar mara hankali ta yi ma tarbiyyar ta, sai ta mai da ita mai hankali. Wajibi ne a matsayinka na uba kakka tsaya a abinci kadai. A lokacin nan ba yarinya in ta daga ta kai shekara 14, babu yaran da yafi shigan mata kwakwalwa irin muryar namiji. Ko waye wannan namiji? So da haka maganganun da uba zai gaya wa ita ta fahimta, kuma ta gane, kuma ta bi, kuma ya tasiri a kansu, wallahi a shekaru 14 zuwa 20 maganganun uba sun fi tasiri
1: a kan nan.
0: A shekaru na 14 zuwa ƙasa maganganun uwa sun fi tasiri a kullum. Uwa tana iya musu, ya tana iya musu da uwarta in ta shekara 14 zuwa sama, saboda ta yadda da ita da ita tunanin su iri ɗaya ne, kuma fitira ma bata ba ta jija ta a haka ba. Shi yasa tafiya tana tafiya za a ga sun zama sa'anni, amma duk tsufan uba za ka gani da ya da ko da ɗa, za ka har a sannan ɗan yana ce a zan gaya baban
1: mu.
0: Wannan kwa zai ce an je an gaya baban mu, yanzu za ta zo ta ce ai kaza, ya yadda tunaninta bai kai a dogara da shi ba. Sai ɗaiɗaikun uwaye da suka yi amfani da hasken uba, sai hasken miji kenan, suka ɗanfar. Saboda haka uba ka gane a wannan gaban na 14 ba maganar tsawa ne tsakaninka da ya ko faɗa ko wani muzurai ba, magana ake yi ta yaya za ka ƙulla alaƙa da wannan ƴar domin ka koya mata rayuwa da namiji. Kuma a mafi yawan wannan lokacin, wallahi idan ka zama uba na gari, maganganun da ka faɗa da hasken da ka haska a kansu ikka ta tafi har yaumar tanadi. Kuma za ka iya ƙulla alaƙar da za ta dinga tuntuɓa ka don shawara ko domin jin ra'ayinka. kuma zaka sa mata haske a zuciyarta ta gane cewa namiji ba wani kayan gabas bane da in yay kuskure za a tsine mar dan adam ne yana iya daidai yana iya kuskure amma shine shugaba amma in ka bari alakar ka da matarka ce matarka za ta ba yar ka hoton ciwar kai mara imani ne kai jahili ne kai banza ne saboda haka take iya fadar kalmomi ita ko Allah ya ba ta wani nauyi a zuciya ya ba ta ya ba ku nauyi a zuciyar yar ka kafin ka kure tan da za ta gabar ka da imani sai an yi aiki tukuru kuma yadda za ka rushe ciwar ta gane kana da imani aiki ne kankani za ka na jawo jikinta so da haka wannan bangarori guda uku a haka muke kira gare su wajibi ne kowane bangare ya gane hikimar Allah da ya ajiye maka wannan wannan yar matar taka da kake korafi a mugayen ɗabi'unta da komai da zaka faɗa wallahi abu ɗaya ne mallam indabawa Allah sai ya baka ya yace canja mata tunani kar ta halin matar sai ka fita ka bawa matar ta kuma rainan mai irin halinta kima da Allah ya baki ya maza da mata Allah ne ya baki kin ce mijinki dan wata ne bai da imani to ga ƴaƴanki mai da su masu imani da za su ji kanki ranar gobe ko kuma da za su ji kanki lokacin da kika yi rauni Allah subhanahu wataala shine mafi sani na mu zo akan maza mu dan karkare ko mu shiga ragowar wannan
1: to ba a sa ba ya bake na yau mazan ba za a bar sa ba ya bake na
0: dan ku kara san Allah ya zuwa ne su amma dai mata ku sani iyayenku suna kaunarku kuma koda sun yi amfani da salon makiya gurin tarbiyyantar ku a ganin ku ba kiyayya bane ka je ka sabbin kaga dai ba wanda mai kiwo da yafi mai kiwon jaki dukan dabbarsa amma ka ture yaro ya daki jaki ka gani ya zafi da mai jakin zai gane yana son jakin
1: sosai akan
0: ya haka mu kula yara wallahi iyaye dan ka za ta taka dan ta bakinsa take ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu.
1: Amin.
0: Sai gaba ta karshe da zamu tsaya akai kafin a bude wayar. Shawarwari ne guda biyu. Akwai shawarar da muka faɗa a dangane da wasu matasa da suka kawo mana harkar kasuwa to za mu yi amfani da wannan gabar. Wato gaba ce matasa mu gane tun daga gida maza da mata. Ga wani abu da yake muhimmi da zamu kalle shi mallam inda ba wato Allah subhanahu wataala da ya halicci dan adam tun daga kan annabi adam hannu da ya kaddara a tara ya jama'u halqu adukum fi badani ummihi aw kama jaa fil hadith ana tattara halittar dayan mu a cikin cikin mahaifiya har ya kai 40 tun mai rusul alaihi almalak a tura mishi mala'ika duk wannan hidimar da Allah ya mana kuma ya halicci duniya kuma shi yake tafiyar da ita kullu yawmin huwa fi sha'an yana cikin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jangadi ko bacci ba daukan Allah kullun yana lura da duniya amma mallam inda ba yana halittar ma duniya da muka wado muka fara hankali sai ya ce mana inna hadaina wasabila imma shakiran wa imma kafura yace to na gama nawa ga kunan ga gaskiya ga rashin gaskiya ku zaba to matasa mu ji duk wanda uba ko uwa da ya haife ka in dai ka kai shekarun balaga to shi yadda Allah ya ce maka inna hadaina wasabila ga hanyoyi nan ka zaba ka gane iyaye ba su da wurimi ko karfi ko wani abu da zaka ce su za su azurta ka ko sai sun koya ma rayuwa zaka koya in kai sa'a ka samu committed iyaye da suka samu ko wani abu na rayuwa a tunaninka ka gode wa Allah idan baka samu ba ka dora daga inda aka tsaya wanda ya kai ka kasuwa bai kai ka kasuwa dan yayi maka arziki ba ya kai ka kasuwa ne dan ya gaza yana buƙatar matallafi ba wai shi kuɗi ne suka yi masa yawa da arziki yake rabawa ya gama rabarwa wasu za su kashe shi arzikin yake neman wa zai bawa ba to da haka in ya kai ka kasuwa inna hadaina wasabila in ya kai ka makaranta inna hadaina wasabila in ya koro ka waje inna hadaina wasabila a waje akwai hanyoyi guda biyu mai kyau da mara kyau zaɓi mai kyau da Allah mu daina zama muna ta zargin wanda ya kai mu wani guri mu koyi rayuwa mu dora daga inda aka kai mu ya aure ki kina ganin azzalimi ne baya daga sanda ya aure ki ki san inna hadaina wasabila ya kaki wani dandamali da zaki iya gina rayuwa da duk duniya ba wanda zai iya kai ki sai shi miji ne zai kai ki nan ne zaki samu ƴaƴa zaki iya tarbiyanta su zaki zama uwa zaki kuma tsufa a cikin mutunci saboda haka ya zaki rayuwa rage zaki kar ki ce sai ki rayu da rayuwarsa ko dindindin kina ka fadar sa inna hadaina wa sabila shi ma da jeyi ne ya ma auro ki ne domin ya ga za yana da bukatu a zuwa gare ki lalle an saka mu masu rauni sannan gaba ta bi mallan indabawa ma satin da ya gabata mun yi magana akan kafafun yada labarai
1: haka
0: ni dogon magana a ciki ya muka dan yi shagubi akan masu amfani da ita gurin yada addini gurin yada abubuwan addini muka ba da shawarwari bari mu faɗi ko guda uku ne muka ce duk abin da zaka yi buga a shafin ka na farko ma na inda ba da sunan kai wani bangare kake na addini ka dubi wannan abin ya saba taka ka'idar yi misali yanzu zan rubuta zagi kuma ni sufi ne ai an san sufi da zagi
1: na balayinsa bane
0: to kanka saka
1: to
0: na biyu kuma ka daina kallon wa zai karanta postin din ka kalli kai mai yin postin din ai yanzu kowa ya lalace ana sa hoton bada kai fa kai lalataccen ne
1: na
0: to ka saka abin da ya daidai da kai to zan gaya mutanen ai yau za mu kona musu rai su kake son kona rai ko darajar ka kashe so ka daga darajar ka kake so ta dago ba ruwanka da wani ya jawo shinka ai lokacin da kai da kana wani abu wani yana kallon ka ka shiga matsala sannan na uku mahatu harkar addinin ce fa ba kai da Allah kuke yi ba sannan na uku duk sanda zakai postin duk sanda zakai wane ne duk sanda abin da zakai abin nan ka gane kada abin da yake zuciyarka ya dinga tasiri a gurin da zaka abin da aka rubuta mallan inda bayan sai ka samu matsala da fadil sai ka dau social handle ɗinka kawai ka dinga habaici yanzu kowa ne ya san kai sabani da fadil
1: ina ba kowa
0: me aka ga kana yi
1: habaici
0: zage zagen duk da kai shine naka
1: haka
0: me kaka gurin nan so mu daina zama tuba base da maganganu wannan ya kawo mu gaba ga lokaci da yazo na watan maulidi da wani abu to wannan muke kira da Allah mu zama wayayyu Allah subhanahu wataala yau wasu arna a cikin alqur'ani da ya kawo azaba mallan indabawa da yace suna yurebuna beauty suna rurrushewa da kona da lalata gidaddajin su bi aidin wa'idin mumin da kansu suke wa kansu barna to mu zama wayayyu mallan indaba mu daina mayar da mun baran mu gurin yadawa da tallata aqidin waɗanda ba sa tare da mu Qur'ani mai girma malaman tarihi da suka bibici Qur'ani mallan indaba cewa suke sunaye na waɗanda suka saba wa Allah ba musulmai ba suna common name dai da za a ce ga suna bai fi mutum biyar aka faɗa ba Fir'auna Hamana Karuna ko Adara sai wani ne kai ne ma da ci aran ma daga gudano ne Abu Lahab tabbata da Abu Lahab na faɗi biyar ko to sai da in ka kawo ko da wani sunan a ce bani kaza ko bani kaza to amma mu me ya saka muke mai da mun baran mu gurin ambatan sunayen waɗanda ba ma tare da su wallahi da yawan waɗanda ake adawa da wayan waɗanda ba a tare da su inda bawa sunansu yana shahara ne ta hanyar ambato na waɗanda ba sa kaunansu ya saka gogagge baya amfaɗi sunanka akan mumbarinsa ai ta ci shi da yaki
1: sosai
0: inda ba yanzu gidanku a ce kuna maulidi yanzu a samu wanda zai zo gidanku cikin gidanku ya tsora kujera ya ce zai yi wa'azi ka ai maulidi
1: ba zai yi
0: sai kai ka dau magana sa ka kai gidan kana ai ya wani Allah ya tsine mai ya ce kaza kana kai sakonsa fa a kyauta
1: ba tare da aisha wahala ba
0: ka gama kai naka ka gama faɗa sufofin annabi ka gama faɗa tarihin bayan ka gama faɗa aqidinka sai ne ya dau littafin wani bangaren wai yana karantawa littafin da kake karantawa qur'ani ne aka ce ya zulubi ya zulubi kasiran wai hajibi kasira ana karanta qur'ani wasu na bata ma da qur'ani amma ya zulubi ila fasi to wannan da kake karanta duk barnar da kake ganin kana karanta wallahi wani sai ta burge shi
1: sosai
0: wani ka haska mar ya san ashe akwai littafi kaza akwai ne zan to gani ya dau littafi yana karanta na wanda ba kuma aqidas daya ba sai na ji wani daga cikin shi ko yan ba ruwan yana cewa to wannan ba sun ce da jahili ba ne jahili ne wannan littafin ka gane sun gama zagin mai littafin
1: a jahili kuma ana karanta
0: ko yanzu an ɗauko littafin saboda idan baka da usulobi mai kyau in ka tashi zagin mutum tura sunansa
1: sosai mako
0: wani malami yake fada yake ce akwai wani babban mutum da aka zage shi sai ake washi labari wanda ya zage shi na kasan sai ce ba zan raba ba kar sunan sa ya daga
1: haka
0: in na fadi sunan sa yayi daraja
1: za a san shi
0: wallahi da yawa ana sanin sunan makiya ne a bakin makiyan
1: su sosai ma ko
0: masoyi wata ran yanzu malamin da ba akwai wanda in ka bude radio ka je kana yana hira ka san wa zai yaba
1: sosai ma ko
0: bai cewa baya burge ka shi saka masu gogewa a siyasar duniya su Trump din nan wallahi da ya tashi inda ba sai wani amfani da wani usulobi chief campaign ake ce mishi campaign a araha sai ya maganganu kamar na kwaba sai makiya su dauka ai ta yada ya ce kaza sai ya zama ba kauye ba rigar da ba a san Trump ba masoye makiyansa ne suka yada suka sanar da shi wani kuma sai ya san shi yake sansa saboda arrogance shi abinda aka aibata shi domin sa sai ya jawo masa kuma soyayya wanda suke zuwa da kan ka shiga makka sai su ce akwai wani mutum yana yada wani addini muhammad kar ku saurare shi sai kuma ya sa wa mutum tunani a wannan ko zan saurara in ji me yake faɗa an ce bata yake zan ji suka dinga jawo mashi jama'a to da haka Allah lokacin da muka samu dama da zami magana kada mu wakilci waɗanda ba mu ba babu gogewa a cikin yawaita ambaton waɗanda bakwa tare
1: haka
0: yasa Allah ya ce mu yawaita ambaton Allah saboda muna tare da shi ba a ce mu yawaita zagi da aiba da a ce shine addinin mu da Qur'ani ya cika da faɗa sunayen kafirai ai sun cutar da ma'aiki sun yi abubuwa na ba daidai ba amma Allah ayama ake faɗar su kuma in ka tantance har wani malami mai tafsiri yake faɗa ce in ka tantance ko da ayoyi da suka yi magana akan kafirai za ka ga gajajjerun ayoyi surori ne gajajjeru ne ayoyin nasu qul huwallahu irin su qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gajajjeru suka ce amma in ka ji aya doguwa madina ce idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu aya daya ce shafi daya in ka ji kukut to da arna aiki to me yasa mu muke ambaton wa'inda muke tantalatan ba ma tare da su har su shagartar da mu ga barin yin abin da muke zalikum shaytan wala an ci nasara a kanka indai aka dauke ka ya zama wani yana da remote control na maganarka me za ka faɗa yau da wani abu ya taho naka na farin ciki inda ba sai ya zo ya hau wani mumbari ko ya sa social media ya faɗi wasu maganganun ɓatanci sai kai wata ɗaya akwai sanda muka taɓa analysis a watan azumi malam inda ba wallahi akwai wanda gabaɗayan watan azumin ya tafi da shi a raddi
1: subhanallahi
0: watan da aka fi sauraron sa fiye da komai an biya media an sa shi amma abin da ake so a ji na karatun
1: sa
0: na aqidarsa na fahimtarsa na tarbiyarsa duka shedan ya masa tasiri ya dauke kwakwalwarsa daga koyar da mutane abin da suke so su koya a gunsa ya dauko kuma na wasu yana yadawa wani malami ya rasu ya taɓa bayani akan sihiri wanda idan ba ya faɗi sihiri ya ce sai a samu kaza a haɗa da kaza a haɗa da kaza a haɗa da kaza da aka faɗa sai da ya dawo wani satin yana karatu sai wani ya yi mishi mesej ya turo takarda wai dan Allah me ya ce ma ana haɗa da shi in za a raba mutane ya ce ina sanar da ki faɗa mugu ya ce ka koya to tare wallahi Allah akwai malaman da yawa Allah a bakin waɗanda suke adawa da su aka san
1: sosai da yawa ma kuwa sosai Allah da ya kyauta ka
0: yawa dole sai mun zama wayayyu da Allah shi duk wani bangare da kake wallahi akwai abubuwan koyi masu kyau a gurin in ka mai da hankali gurin jan mutane akan wannan abun wallahi ba za ka samu damar aibata noni ko faɗa da shi ba
1: na'am
0: amma in ka shagaltar da lokacinka gurin kalubalanta da habaici da mai da martani wallahi haka za ka tsaya karnuka ba za su daina haushi ba mutum ne zai iya kautar da kai daga kan karnuka ya ci gaba da rayuwarsa ka saka manufarka a gaba ka koyar da abin da kai imani da shi ka mance wa a arid anil jahilin kautar da kai ga waɗanda suka jahilci abin Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu Allah ka nutsar da mu Allah ka sa mana fahimta mai kyau Allah ka sa mana ka ba mu damar yin amfani da daddamar da ka bamu ta layin da ya kamata ya Allah wannan lokaci namu da ya zama takaitacci kuntatacci wata ran mara yalwa sosai Allah ka bamu damar yin amfani da shi
1: amin
0: ya mori iyalan mu Allah ka sa su more mu Allah ka sa su zama alheri a gare mu Allah ka sa mu zama alheri a gare su wannan al'umma kuma Allah ka sa mata nutsuwa ka bamu shugabanni na gari jagorori na alheri Allah ka tausaya mana ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana
1: amin ya Allah eh muna da ina ga muna da ranar lokaci amma dai lokacin ba yawa a radio akan mita

0: zauna a gida ba ku da yanda za ku yi saboda yanayi na rayuwa, to ku yi amfani da wannan dama ku zo ku sami ni da kaina na kawo wani shiri na lafiya ta inganta ga kowa. Allah ya saka wa gwamnatinmu da alkhairi suna program iri daban-daban na taimako al'umma, musamman gwamnan jihar Kano. Allah ya saka masa da alkhairi tun daga kan primary har kiya zuwa tashari ana taimako al'umma, amma dambu idan yawa baya jin mai. Saboda haka na fitar da wannan shiri na lafiya ta inganta ga kowa inda za ku zo mu tattauna da ku, mu tantance matsalarka a kyauta, sannan kuma baka magani akalla na kwana uku kyauta, sauran magungunan da zamu baka sai ka biya kashi 50 cikin 100 insha Allah. Wannan dama ce kowa da kowa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kashi 80 cikin 100 na al'umma suna neman lafiyar su ne wajen masu maganin gargajiya. Ita ma karan kanta harkar maganin gargajiya a yanzu ta yi tsada, saboda haka muka fito muku da wannan shiri domin mu taimake ku. Ubangiji Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a kasar mu. Muna budiya daga karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Kuma jama'a ayi hakuri, jama'a suna yi mana yawa. Idan 5 ta zo muka ce kai hakuri, ka dawo gobe, to da Allah kai hakuri domin aikin nan muna yin shi ne domin mu taimake ku. Ɗan kwanaki kalilan suka rage mu rufe wannan dama.
1: Don ƙarin bayani tuntuɓi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka:
2: a Kano gidan Zaituna daura da Kings Garden jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade, lambar waya 0703 33 77 000, lambar waya 0703 33 77 000.
0: Jama'a da dama kuna fama da jinya iri daban-daban, kuna zaune a gida ba ku da yanda za ku yi saboda yanayi na rayuwa, to ku yi amfani da wannan dama ku zo ku sami ni da kaina na kawo wani shiri na lafiya ta inganta ga kowa.
1: Don ƙarin bayani sai tuntuɓi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka:
2: a Kano gidan Zaituna daura da Kings Garden jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade, lambar waya 0703 33 77 000, lambar waya 0703 33 77 000.

0: Madalami sauraro barkamu da dawa kuma barka da jama'a kasancewa da Ayo Radio a Zangon FM yanzu ne sauraro a kokomi na cewa karfi 6:32 a kogon Najeriya ne tare kamar da Chadi daidai da karfi 5:32 a kogon GMT da kuma ga Najeriya sauraro kai tsaye samu je ga filin na tsokaci a da sharhi akan labarai da suke ci gaba da daukar hankali tare da abokin aiki Nura Haruna Modi barka da dawa
1: to barkamu da kasancewa Binta da Miss Wararu
0: na'am Isra'ila kamar da kasani a tattauna wiki musamman akan labarin da suke ci gaba da daukar hankali a wannan rana ina ka zan fara da musamman sha'anin tsaro ko rashin sama zan ce dake faruwa a wannan kasa kaji dai ina ga ko jiya mun yi magana akan hari da aka kai a can jihar Niger to amma zaka ga sha'anin da ya kara zaraza a ce na yi gashi ko a labarin an bayyana da akan wasu matasa kaga dukkanin su karancin shekarun su ni shine abin da ke dore min kai babu wanda za a ce maka ya kai shekara 30 daga shekara 20 da 20 da sai 10 zaka abubuwa ne da yake gaskiya abubuwa ne na tashin hankali musamman idan ba a tinkari wannan matsalar ba ana ganin gaskiya akwai war
1: wato haja binta kin san shi wannan sha'anin tsaro wanda muke cewa shine ita fa matsala tun tana karama dama ake kokari ai maganin ta wasu lokutan sai a wani abu daure muke kai ta yadda wai a kasar nan wasu lokuta da dama sai mun jira abu ya faru tukunna
0: ake daukar
1: mataki akwai wasu matsalolin da sun dade suna nuna alamar jallayi da ya kamata a ce tun da wuri wato an dauki wani mataki mai durewa na magance su amma yawanci sai kiga mu anan kawai ya zama ana jira sai matsalar ta faru tukunna sannan za a fara tunanin a za a magance ta to kuma yawanci a wurin maganin ma sai kiga kawai mataki ake dauka nan lokacin mataki na magani na iya lokacin yawanci ban ce wasu wuraren ba a daukan mataki mai dogon zango ba amma sai kiga yawanci gaskiya mataki ake dauka kawai wanda zai magance matsalar kawai na iya lokacin idan kawai aka dan kwana biyu aka manta su sai kiga shikenan sai kuma wata matsalar ta sake kunno kai ta tsare sannan za a sake cewa to yanzu ya za a yi kaza ya za a yi da kaza ya za a yi da kaza ba mu da wani tanadi mai dogon zango kuma na daukar mataki da wurwuri daukar mataki da wurwuri tun daga alamun fara yanzu muna nan a rahar guda nawa ne da bayan afkuwar su jami'an hukumomin tsaro na farin kaya ko wasu hukumomin za su ce ai tun ma kafin faruwa al'amarin an ba da rahoto ko an wani abu makamancin haka tun kafin faruwa al'amarin an san akwai alamarin babbar barazana ko an san akwai alamun lalle za ma a iya kai wannan harin da sauransu amma ba a dauki mataki ba yanzu ki duba waɗannan masallata sama da mutum 30 waɗanda suka mutu banda waɗanda kuma
0: aka yi garkuwa da su
1: a masallatai guda hudu ranar juma'a lokaci daya masallatai mabambanta har guda hudu to na tabbata wurare ne da watakila dama an jima ana ganin waɗansu alamu kila na matsalolin nan da sauransu wanda ya kamata a ce an ɗauki mataki mai dogon zango yanzu dai ga shugaban ƙasa ya ba da umarni har ma ya ce su hafsoshin sojojin sai rika ba shi rahoto akan wani hali ake ciki don ceto su yau muna kirga kwanaki 103 da waɗancan ɗalibai da malamai na jihar Borno har yanzu babu ɗure su an fita fara fita riga ta fara aka ce tsalle ɗaya ake a fada rijiya sai a yi dubu ba a fito ba yanzu kawai rana ɗaya kawai an waye gari shikenan an kai hari masallatai an tafi da waɗannan mutane an kashe wasu wanda aka ce an kashe su sun tafi waɗanda aka yi garkuwa da su suna can ba a san yaushe za su dawo ba shi sa na ce tsalle ɗaya ake a fada rijiya amma ba a san yaushe za a fito ba yanzu waɗancan waɗanda suka yi kwana 100 da wani abu wasu fa yara ne ba shekarun su basu taka kara sun karya ba su suna can baka san makomar rayuwarsu baka san makomar zuciyarsu ba suna can ga iyayensu baka san ya suke ciki ba kuma su ma fa suna da haƙƙi na 'yan ƙasa a kare musu a kare lafiya da rayuka da kuma dukiyoyinsu so shi yasa muke cewa matakai bai kamata su rika zama na sai abu ya faru ba matakai ne kamata a ce an dauka kuma matakin nan fa ba fa kar a ce wa iya gwamnatin tarayya ce take da alaki ba iya ita kadai bace gwamnatin tarayya tana da sojoji tana da yan sanda eh tana da su amma tun daga mataki na farkon alaki sarakuna masu da sarautar gargajiya shugabannin al'umma kananan hukumomi sannan gwamnatocin jihohi da abubuwan nan suke faruwa amma wasu lokutan sai ki ga so kawai tun da yanzu magana ake ta matsalar tsaro ta mamaye ƙasa ta da bebe ƙasa shikenan kawai su jihohi banda wasu daga cikin su da kalilan daga cikin su suka fara ɗaukar matakai na samar da sojoji sun zo da sauransu wanda idan a ce ita jiha tana da nata tsarin na tabbatar da tsaro a cikin al'umma to za a samu sauki ne da idan waɗancan hukumomi na tarayya sun zo su ma kawai ɗorawa
0: za su haɗawa za a yi awa da gudunmawa
1: kai a matsayinka na mai riƙe da sarauta shugaban al'umma da sauransu kana da alhaki kana da akwai nauyin shugabancin al'umma a kanka kai ma kai naka daidai ka sauke naka alhakin daidai wanda yake kanka sai ka mika na gaba shi ma na gaba ya nasa karamar hukumar mu miƙa jiha ita ma ta yi nata to in dai kowa zai fana shi a nasa matakin to za a samu sauƙi da yawa daga cikin al'amura amma wannan magana ta sai an jira matsala ta faru sannan a ɗauki mataki gaskiya tana kawo cikas
0: Alhalisa wadace a musamman idan muka dawo jihar Kano za ka ga akwai labari da ke ci gaba ɗaukar hankali shi ne na ƙorafin da mazauna ƙauyen Rumi da ke ƙaramar hukumar Dokin Tofa suka yi na cewa tsufa akwai yiwuwar za su ƙauracewa zaɓukan da ke tafiya muddin ba a zo an sake gina musu wata gada da ta rushe tun shekarar 1996 shekaru 30 kenan wannan shekarar 2026 1996 da lalacewar wannan gadar amma hanyar zuwa a gyara masu wannan gadar wanda suka ce idan ba a zo an gyara ba kawai yiwuwar su ba za su shiga zaɓukan da ke tafi ba
1: wato
0: wani abin sai a Najeriya
1: kin san
0: a ce ƙaramar kuma kamar dawakin tufa
1: gaskiya dai wato irin waɗannan matsaloli na halin da su mutanen karkara ke ciki zaki mamakin sufa ba wani abu irin da yawa
0: suke bukata ba ba wani abun a zo a gani suke kai abubuwa dai na musamman na rayuwa muhimman abubuwa
1: kin ga wallahi akwai garuruwan da kawai irin wannan gadar ko hanya kawai ita suke bukata su wasu kawai makaranta suke bukata wasu kawai iya asibiti suke bukata in ka samu musu wannan kursu
0: shikenan
1: ka biya su
0: amma duk da haka sai a ce wai an gaza samar da waɗannan abubuwan
1: tazarar ni ina faɗa ba tazarar gaskiya da take har yanzu akwai sauran aiki da take tsakanin yadda birane suke bunƙasa da kuma yadda halin da ƙauyuka suke ciki amma Najeriya gaba ɗaya ba iya jihar Kano ba gaskiya akwai sauran aiki zaka je in tafiye-tafiye kake sai zaka je ka wuce gari ba za ka taɓa tunanin cewar gari ne da jama'a a ciki ba za ka taɓa tunanin da jama'a a ciki amma sai ka shiga cikin lungu ka ga mutane sosai suna harkoki suna noma suna abubuwa da sauran makamantansu akwai wasu kalamai da na ji a baya-bayan nan daga wani ɗan siyasa amma abin gaskiya ɗin so ya bani mamaki sai nake cewa to shi abin da yake cewa wasu matsalolin da yan jarida suke zuwa su ɗauko kawai gari ne za ka je ka gani mutane ba su wuce ka kirga su ba amma za mu je mu ɗauko sai mu kan ba ma matsala amma mutanen gurin bai wuce ka kirga su ba da sauransu ai waɗannan mutane ma watakila idan ka je ka duba shekara 15 baya ko 20 baya gida babu wannan garin saboda haka baya cikin matsarin da gwamnati take a wannan na ce to idan haka ne wai abinda shi a turance yake ta wai da ungobin su ba sa cikin sai na ce to me yasa ake kai musu ƙuri'a su yi zaɓe
0: ba su da shugabanci kenan ba su ƙarƙashin tsarin shugabanci
1: tsarin wannan gwamnati ba ta san da su ba ba ta san
0: mawaye shi ta yaya za a ce gwamnati ba ta san da su ba
1: ta yaya sai na ce to idan haka ne me yasa kuke kai musu akwati su yi zaɓe
0: ba sa zaɓe kenan ai tunda gwamnati ba ta san da su ba sa zaɓe kenan abin da suke nufi kenan in dai aka ce amma kuma ba haka akwai ma gari kaman wannan ma a jihar Kano nan
1: wato aje abinta bana duk wani gari da zaki duk wani lungu da sako da kika sani bayan akan ba ma an ba ya Kano ba a Najeriya har to ake bin rigajen Fulani
0: ake kan su
1: akwatunan zabe ake zuwa an za a rigakafi sai an ketar ruwa falakwale aje akai aje wannan amma ga ta zo batun matsalolin su za su yi kuka ya zama su ba za su yi kuka ba kenan
0: gaskiya
1: wannan kalubale ne babba gaskiya ranar muna magana cikin shirin daga dakin labarai akan abin da ya shafi matsaloli na lokutan damuna da ake fuskantar yawaitar hatsarin kwale-kwale da sauransu zaki ga nace wasu fa zaki ga ya fa zama musu dole ne sai sun yi amfani da wannan hanyar ruwa ba wai wani jin daɗi ba ne a gare su amfani da wannan hanyar ruwan da sauransu to shi yasa yake da muhimmanci ita hukuma ta sa ido su ma kuma jama'a su yi takazan san wurin yadda suke amfani da waɗannan hanyoyin ruwa ake samun yawaitar hatsarin kwale-kwale to wasu ba su da wani zaɓi ne su yi wannan to saboda haka ire-iren waɗannan matsaloli na matsalar gada za a tsallake rafi za a tsallake kogi da sauransu ba fa su da zaɓi ne na dole sai sun yi amfani da wannan gadar ko kuma idan wani zagaye ne to zagaye ne na kode ba abu ne mai ɗorewa ba wanda tattalin arzikin mutane ba zai iya jurewa da sai sun bi wannan ba saboda nisa saboda sai an hau babur da sauransu wasu ma hawa babur ɗin ƙalubale ne a wurinsu jiya nan ko wasu al'umma a yankin dawakin tofan shi ma ana ce masa Jabar ana cewa garin Jabar kusa da Dandalama da sauran wasu garuruwa a nan aka sun haka suka kira suka ce wata hanya wani rafi ne yake zama musu kalubale ko wata shekara tsakanin garin na Jabar da kuma wani gari ana ce mai Dambazau ba karamin matsala yake ba su ba ko wata shekara wajen tafiyar da al'amuransu na rayuwa so gaskiya ni anan ina ganin ya kamata a ce a ƙara kokari da ake yi wurin samar da ababen more rayuwa da kuma sauran muhimman bukatu ga mutanen da suke zaune a yankunan karkara gaskiya
0: na kuma irin za a iya cewa kamar ya kamata ce al'umma ba su fara ɗaukar irin waɗannan matakan
1: haka
0: waɗannan matakan na tabbatar da cewa waɗanda suke shugabantar suna kawo musu ayyuka
1: ne suna kawo musu ayyuka to a kin san akwai wani abu da nake faɗa yanzu a baya-bayan nan yawanci idan mun je irin rahotanninmu na musamman da muke yi za ki ga mutane kamar suna zaune wasu karazibi zance babu tsari haka na shugabancin al'ummar gari ko jama'ar gari shugabanci na al'umma na kungiya cikakkiya wacce take da rijista za ta iya faɗi tashi da babutuka a madadin al'ummar wannan gari za ki ga ko akwai ta kawai da baki wata wasu kungiyoyin ake shirya su kawai da baki babu wata rijista ta hukuma cewa da sanin an san da zaman irin waɗannan kungiyoyi da sauransu ko kuma za ki ga matsala ce ta daɗe tana cewa mutanen garuruwa tuwa ƙwarya amma wannan matsalar ba sa zuwa su rubuta ta su isar da ita a rubuce so saboda haka ita fa gwamnati ba wai irin kawai jiran kaɗan take ta kashe kuɗaɗe ba tana da hanyoyinta da yawa na kashe kuɗaɗe sai kun ce mata ga inda
0: ake kun haska mata inda
1: sai kun haska mata cewa fa to ga fa abin da kuke bukata ba lokacin na bada misali kamar mara lafiya ne da likita da sauransu sai ka ce mai ga abin da yake damunka kuma kai za ka je gaban likita ka ce ai kai baka da lafiya ga abin da yake damunka ko a kai ka ko ka kai kanka ka ce ga abin da yake damunka sannan tare da wannan bayani da kai sai ya gano ai lalle to ga matsalarka don haka ga maganinka to haka anan ma mutane da suke garuruwa da lunguna da sakuna da sauransu da suke da muhimman matsaloli to sai ku yi amfani da tsare-tsarenku na a kungiyance a kanku a haɗa na al'ummar waɗannan garuruwa da zama kuna da kungiyoyinku kuna rubuce-rubuce in matsala ta taso in matsala in idan bukata ce ta shugaban karamar hukuma a kai masa in bukata ce ta abin da ya shafi wata ma'aikata ta gwamnatin jiha a kai masa in ta gwamna ce ta kai girman gwamna a kai masa a shugabancin kenan ai
0: kuma al'umma ba ma bai kamata a ce ana jira sai lokacin zaɓe ya yi sai a ce akwai matakan da za a ɗauka tun yayin da waɗanda suke jagoranta suke kan kujerar mulkin nan akwai matakai iri daban-daban na sanar da su in suka gi akwai matakan dauka na canza su ba wai yanzu da za a yi zabe ku ce a zo a mana kaza ko za mu zabe ka da wani bai mai niyan dawa wannan kujerar ba sai ce to ai shikenan to yanzu wanda yake neman kujerar kake so ya zo ya maka wannan aikin kaga akwai tambaya ka wata yayin da suke jin dadin mulkin shekara ɗaya da hawa shekara biyu yau nan sai a fara matsalan ba kuma ga da anokin kiran ne wanda har yanzu ba a taba yi ba
1: ba a taba yi ba
0: so eh kai akai yunkuri akai shi ma ba sa bai kai ga to
1: bai kai ga nasara ba
0: wato kuma mutum ba fara amfani wannan dama ba to jagorori ba su dinga mai da hankali suna cika alƙawarin da suka dauko mutane yayin yakin neman zabe ba
1: wato binta idan ma na lokacin ma a lokacin da zabe yayi karatu ne in ma za a yi wannan me zai hana akwai abin da ake cewa kunni na bukatu ko a matsayin ku na al'ummar gari kaza ko mazaɓa kaza to sai ku je ku haɗa kai da mazaɓa kaza a matakin ƙaramar hukuma tunda ana zuwa yakin neman zaɓe idan ɗan majalisa ne na jiha ko na tarayya ko kuma matakin gwamna da sauransu ai duk suna zuwa yakin neman zaɓe to sai ku shirya kanku sai ku tattara waɗannan buƙatu naku har ƙungiyance a jimlace to ku ce to gari kaza ga matsala kaza da ta daɗe tana ce mana to a ƙuriya muna so idan Allah ya baka nasara ba tare da kowace irin jam'iyya ce ko da irin dan takara ne sai ku rubuta ku yi copy daban-daban ku rubuta cewa to gashi ga mu gaskiya ga bukatun mu wannan abubuwa ne suka ce mana to a ƙuriya matsalar ilimi ce matsalar lafiya ce matsalar a'a matsalar hanya ce to Allah mana su akan li waɗannan matsaloli wani abu ma tsari ne na manufofi na tafiyar da mulki ya kamata a ce a gyara ko kuma a soya ko kuma ya zama aiwatar wannan isa gare su wannan shine
0: idan muka je ga hoto na gaba shine hoto dake ci gaba da daukar hankali da kullum sauya salo labarin yake yi
1: za ki iya tunawa shekaran jiya tun kafin ba ki faɗi batun na sauya salo yake na san sha'anin siyasar nan da ake ciki
0: kwarai da gaske kullum sai ka ga wani labarin daban to yau dai a labarai ka je inda muka bayyana yadda mai magana da yawon Atiku Paul Ibe ke bayyana yadda matakan da Atiku zai bi wurin cire tallafi to Atiku ya je ya ce a'a shi fa fa da yawon sa wannan yayi bayani fa ya ce shi fa zai janye tallafi kaga wannan ya dai bayani ce ba wai janyewa za a ga baki daya ba za a iya dauke wasu matakai za a riga ba matatin gida farashi mai sauki
1: za a riga
0: to shi ya ce a'a kaga wannan sai zama kaman
1: wannan Hajiya Binta wannan a dai yanzu ita ce babbar dambarwa da za a ci gaba da juya ta kuma ana mai zance ana amfani da ita a matsayin wani makami na yakin neman zabe kawo yanzu ita ce bana jin kawo yanzu babu sama da ita
0: gaskiya dan da dama ana ganin kawai shine babban abin da ya jefa al'ummar kasa cikin halin da suke ciki wanda hakan yasa duk wannan da zai in yana so alƙawarin zai fadda ku daga halin da ake ciki to abin da zai fara magana kinan tallafin man fetur
1: to abin nan sha'anin tsaro da kuma batun tsadar rayuwa da ake ciki yana ci to saboda haka abinda muke cewa su al'ummar kasa sai fa sun zauna su ma sun yan siyasa da shugabanni suna ta shirin su na kasa ga
0: yan kasa shirin ne suke yi
1: ku yan kasa kowane shiri ku kai ko kuma shirin ku kawai shine sai abinda yan siyasa suka fito suka faɗa muku ta nan za ku bi ku ba ku da naku shirin ba ku da naku tsari
0: muna adda abinda mafi akasari za a ce kenan to amma shikenan idan kai adda shikenan Allah ma ya ce tashin taimake ka
1: mun yi katin zabe mun shirya mu fita zabe mun shirya
0: kaga wannan fita zaben yana da matuƙar muhimmanci
1: mun shirya mu kare kan mu kare amfani da mu ko kuma kai amfani da ƴan uwanmu ko kai
0: amfani da talaucin da muke ciki
1: ko da amfani da talaucin da muke ciki da sauransu akwai wani abu da yake daure kai wai idan wani abu da ake cewa na kara kin san tana tasiri abin da ya shafi zabe musamman mu a jawai irin na arewa
0: kawai yake nan
1: abin yana bani mamaki zaki ga idan watakila kamar a cikin wata zuri'a ce a ce akwai commissioner ko akwai dan majalisa to za a ce ai saboda
0: ya masa kara
1: sai daga wannan zuri'a ya fito ai duk rashin ba daidai din da yake ba ga ai saboda wani jam'iyya yake ai bari
0: za a yi wajen iyar kara
1: shi ma ba zai ji kunya ba sai ce to ku fito ku yi mana abin nan dan zarce da wani ma ko bai faɗa ba sai a ce ai ko dan wani zami kaza
0: a misali yanzu dan wani sai ka kada wani wanda shi baka amince da cancanta sa
1: ba wanka da ya cancanta ko bai cancanta ba kawai saboda ai kana ganin wannan ai na
0: ganin jami'a su daya da
1: cikin wannan jami'a ku kansila ne wa in dan garin ku ne ko dan ungwaku ne ai saboda wani kawai ba ruwa na da ai jami'a tana yin ba daidai ba kawai shikenan ai saboda wani shikenan da yawa za ki sha mamaki
0: sai ki shiga
1: za ki gani su ko kuma sai ranar zabe ko lokacin zabe wai ka ji ka dauko a sa ka ka ji ka tattaro da tawa na ungoku da kasan cewar ki suna jin magana ka wanda su a lokacin wata shekara saboda shekaru sun yi nisa ba za su iya yanke hukunci hukunci ba wasu ma halin da ake ciki ma su ka jagoranci ka fito da su ka ce su yi kaza ko mai cancanta ko mai rashin cancanta na ganin sai gaskiya muna da sauran aiki na mi karatun ta nasu a cikin irin waɗannan al'amura wato binta kuma a maganar wannan magana ta dambarwar tallafin mai rashin cire tallafin mai shi ma batu ne da yan ƙasa fa ku za ku nutsu ku kuka san meye matsalar ku kuma me kuke so ba ruwanku da a wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza su abinda ake cewa game din tasu kenan su ta haka irin waɗannan hanyoyi da wannan haka tu haka suke buga
0: wasansu
1: wannan shine
0: to he sauraro yayin da aka fara kada gangar siyasa ya kamata kowa ma ya shirya wannan tsu san abin da muka sa a gaba me kamata a ce an bari azo ai roman mi ake cewa alƙawarin gina maka fanfan madara ne
1: akwai masani da muke tattauna da shi Dr. Riyauddin Mitama yake cewa yace shi fadin Najeriya dan siyasar Najeriya ya riga ya fahimce shi da cewa idan aka zo aka yi masa alƙawari to dan haka koda an cika alƙawarin nan koda ba a cikawa shin ana dan daukan wasu lokuta kawai
0: shikenan shikenan
1: matsalar kenan Najeriya ba mutun ne mai bibiyar cewar a ai kai fa lokacin yakin neman zabe kai
0: akwai kaza
1: kuma baka yi mana wannan kaza din ba
0: shin nake cewa mutun ba mu yi amfani da damar doka ta bada nan kiran yin ba to gaskiya to dan gani suke ko sun alƙawari wasu cikawa to ai ba abin da zai faru
1: ya
0: riga sun riga sun hau kujeru ba abin kwa zai sauke su shikenan ai to mutun ba fara amfani da wannan damar ba to ko shakka ba ba za a samu ci gaba kan wannan matsalar ba
1: kwarai da gaskiya mu ta hanyar ayyukan mu a zahiri shine zai canja su sai mun yi wasu abubuwa a aikace sannan zai canja su ta dole zai tilasta su canja su gane cewa wacce hanyar da suke bi yanzu fa ba ta aiki
0: to Allah dai samu da shi sararo da karka abin da ya samu kenan zamu je ga sashen wannan tallace da wandao akwai wacce shirye-shiryen gafili game doki da kuma daurin gurmai
2: The Kano State Internal Revenue Service is calling all companies, industries, banks, pension fund administrators, and foreign business operators to promptly register and update their employees' records from the 1st to the 10th of every month. You can visit the head office of the Kano State Internal Revenue Service at Bank Road, Kano, or the nearest office within your location. For further information, please contact 0700-315-5555 or 0707-333-3376 or visit the website at www.kirs.gov.ng. Kano State Internal Revenue Service is building Kano through voluntary tax compliance and adherence to the law. This message is from the Executive Chairman of the Kano State Internal Revenue Service, Malam Bashir Metama, through the Public Relations Department.
3: لبيك اللهم لبيك
4: بنكين تاج بان هادون غوية ده حكومر كلا ده ايكيان حاجة تكسا تالا ده حكومة من جن دادان الهزين جهوهي نا پرنسكين تراتر ده كوچيوا هاريان زقوپا ابو دتكي دان امسار كتن اجيان اسوسان اجيان تاج حاج سيفيس اكاونت هنزار تاكت ابركا ابايا دان سامن داما حالرتر قدانا ده ايكيان حاجين شكرا ميزوا ده كي كاورو منفا ده تي مقوان اللابورن

yau Najeriya shekarar mu 68 muna hako mai, muna fitar da shi waje, muna siyarwa. A shirye-shiryen da suka gabata na faɗa mana adadin abin da ake cewa ajiyayyen danyen mai da Najeriya take da shi a ƙasa, wanda na faɗi cewa Venezuela ce ta ɗaya a duniya, Saudiya ce ta biyu, Iran ce ta uku, ita Amerika kanwa uwar gami na tara ce, Najeriya na 11. Kin ga tazaranmu da Amerika hula ce guda ɗaya. Sannan kika da ita wannan maganar da ake na dawo da tallafin mai ko rashin dawo da shi tallafin mai. Shi ma'anin wajen na farko dai mu sani cewa ita gwamnati mai ci a yanzu ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023, bayan an rantsar da shugaban ƙasa a wannan fili na Eagle Square Abuja, a cikin jawabansa ya faɗi cewa tallafin man fetur ƙarshensa ya zo, wanda kin ga sanda yake yakin neman zaɓe ba haka 'yan Najeriya suka zata ba, duk da cewa mun faɗi kurakurai a cikin abin cewa bai kamata kai kadai a matsayinka na shugaban ƙasa ko banza ya kamata ka ce bari na samar da majalisar zartarwa na tattauna da su, ko banza ka ce bari in ɗauki wannan buƙatar na kaita gaban majalisa na ji menene fuskantar su, ko banza ka ce bari mu tuntuɓi masana mu ji menene abin da za su faɗa, ko banza in ka ga dama tun da abu ne da ya shafi rayuwar al'ummar ƙasa za ka iya cewa a je kowane yanki a tattaro maka bayanai da me 'yan ƙasa suke tunani da abubuwan da ya kamata a yi, wanda mutane da suke bibiyan mu duk wanda zai koma ya ɗauko jawabai da muka shayi musamman sanda aka janye tallafin man fetur ɗin. Ni dai na faɗi fuskanta ta guda ɗaya cewa tun da shugaban ƙasar Najeriya da sauran shugabanni da suka gabace shi duk sanda suka zo da maganar janye tallafin man fetur, za ki ji hujjojin da suke kafawa shi ne na ɗaya sun gamsu cewa tallafin man fetur yana da amfani ga mu talakawan Najeriya, amma don a biya wannan tallafin, wanda kin ga in gaske ne a ce ka ci bashi ka biya tallafi, to kin ga wannan babu tunani a ciki, abu ne da ba zai dore ba. Na biyu, wanda shine babban dalilin da gwamnati ta fake da shi cewa ai tallafin wasu 'yan tsirari ne suke yin abin da suka ga dama a kansa, ga misali wani ya shigo da mai, ga misali ki ce motoci 10, in ya tashi sai ya ce motoci 30, kin ga za a bashi kudin tallafin mai, misali nake bayarwa na waɗannan motoci guda 30 nan, wani in an bashi tallafin in ya shigo da man sai ya kalkatar da shi ya fitar da shi wasu ƙasashe ya je ya siyar, kai wasu ma an ce ba ma sa kawo man saboda rashawa da cin hanci da yawa Najeriya ka tutu, sai su yi kilimin din wannan kuɗin sai a ɗauka a basu. Gwamnati ya ce saboda waɗannan 'yan tsirarin mutanen ne, gwamnati ya ce kawai bari ta janye tallafin man fetur ɗin in ya so kuɗin a yi amfani da shi wajen gina ita Najeriya a matsayinta ta ƙasa. To in baki manta ba, a wancan lokacin na faɗi cewa mu ƙaddara cewa mahaifiya ce take wa jariri wanka, sai yara suka bugo ban ruwan kwata ya fallasa a ruwan wanka, kin ga a hankalce za a cire jaririn ne sai a zubar da ruwan kwata, sai a nemo wani ruwan mai kyau a ƙara sayi wa jariri wanka. To in kika kamanta wannan abin da na faɗa da janye tallafin man fetur, ki ƙaddara cewa mu 'yan Najeriya mu ne jaririn, wannan ruwan da ya gurɓata ruwan wankan

sune waɗannan azzaliman bar gurbin da ake tunanin suna abin da suka ga dama akan matsalan man fetur. Sai na faɗa a wancan lokacin na ce kamata yi inda adalci shugabanni suke son su mana a Najeriya, bai kamata ku janya tallafin man fetur ba, bai kamata a ce da ruwan wankan da jaririn duk gaba ɗaya a watsa su a zubar ba. Abin da za a yi mu 'yan Najeriya sai a yi mana adalci a ce waɗannan azzaliman tunda an san su an gano su sai a hukunta su, sai a ɗauki matakan daƙile su. Wannan shi ne ma'anar shugabanci, wannan shi ne dalilin da ya sa mu al'ummar Najeriya muka zaɓi gwamnati don ta zo ta saisaita ƙasar a yaƙi zalunci, a daƙile azzalumai, a yaƙi rashawa da cin hanci. Wannan abin da zan faɗa kenan. Sai mu koma kan ita wannan taƙaddama da ake yi nan wajen Fulani. Abu uku nake son zan kalla shi dai Alhaji Atiku Abubakar ya faɗi cewa in ya samu shugabancin ƙasa a yanzu zai dawo da tallafin mai, duk da na ci kuma a labaran safiya ana kuma kwan gaba kwan baya haka yake nufi ba, haka yake nufi ba za a dawo da tallafin gaba ɗaya ko kaza ko kaza. To ni nan dai abin da nake son kawai na bada amsa a kansa, sai mu tambayi kawunan mu a can baya wancan zaben da ya gabata da Alhaji Atiku Abubakar yake cewa ko me zai faru sai ya janye tallafin man fetur, yanzu kuma ya ce zai dawo da shi. To wanne ake son 'yan Najeriya su yadda? Shin sauka a yaudarar 'yan Najeriya akai ake son a yanzu kenan, ko kuma yanzu ne su ya gano cewa wancan abin da ya faɗa kuskure ne? Baya jin 'yan Najeriya za su yi tunanin cewa nan fa kawai wani salo ne na yaƙin neman zaɓe, kamar yadda yake faɗa cewa in ya zama shugaban ƙasa wa'adi ɗaya zai yi kaza kaza kaza kaza. Kuma sannan idan gaske ne can ya ce zai janye, yanzu kuma ya ce zai dawo da shi, wanne ne ya kamata ake son 'yan Najeriya su yadda da shi? Ɗaya kenan. Na biyu ki dawo kan ita gwamnatin tarayya. Ita kuma gwamnatin tarayya sai ta zo take cewa Alhaji Atiku Abubakar yana sanya dada hannun agoba baya, wannan abin da yake faɗa ba kishin ƙasa abu ne da ba zai yi ba da abubuwa masu kama da haka. To nan wajen ita kuma gwamnatin tarayya ba wannan abun mu 'yan Najeriya muka wanda roman baka me da me da me ko faɗa wa 'yan Najeriya, ku da kuka janya tallafin man fetur tunda yanzu shi ya ce zai dawo da shi, abin da yake gaban ku shine ku fito ku faɗa wa 'yan Najeriya cewa daga janye tallafin man fetur zuwa yanzu ga adadin dukiyar da kuka tara, sannan wannan dukiyar da kuka tara ta ku fito ku yi wa 'yan Najeriya bayanin cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da wannan dukiya. Ni dai na san a rahoto ko bayanai na kirdado da bankin duniya ya fitar da shi sun faɗi cewa a iya shekara ta 2023 Najeriya za ta iya samun kuɗi da ya tasamma sama da naira triliyan 2. Sun faɗi kuma cewa a wannan rahoto na kirdado na bankin duniya cewa zuwa ƙarshen watan Disamba na shekarar da ta gabata ana sa rai Najeriya a iya kuɗin tallafin man fetur Najeriya za ta tara sama da naira triliyan 11. Kuma kin ga wani abu da ya gaskata wannan abu na bankin duniya? Sai gashi a baya bayan nan ita ma'aikata da ke kula da harkar kuɗaɗe Ministry of Finance ta ƙasa sai ta fitar da rahoto cewa daga watan June na shekara ta 2023 zuwa watan Disamba shekara ta 2025 ta gabata a iya tallafin mai Najeriya ta samu naira triliyan 15.8. To kin ga anan wajen da suka fito suke cewa Alhaji Atiku Abubakar zai dada hannun agogo baya, wannan abin nasa ba zai yi ba, babu kishin ƙasa a cikin wannan maganar tasa, wannan ya nuna cewa ba shi, ya nuna jahilcinsa ƙarara.

0: akan tattalin arziki da abubuwa masu kama da haka, to ba wannan ce amsar da ya kamata ku bayar ba. Kamata ya ku fito wannan kudin da ma'aikatar kudi ta ce zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata kun samu kudi na tallafin mai kimanin trillion 15.8. Ku fito ku yi wa al'ummar Najeriya bayani, shin a wannan kudin asibitoci guda nawa kuka gina wa 'yan Najeriya, nawa kuka inganta, makarantu nawa aka gina, nawa aka inganta, hanyoyi guda nawa aka yi, nawa aka inganta. Kin gane wannan kenan. Sannan kin kalla, sai mu kalli shi kuma shugaban ƙasa, ai akwai alƙawari da ya a matakai daban-daban sakamakon janyen tallafin man fetur. Duk wanda yake tare da gwamnatin tarayya bai isa ya ƙaryata cewa shugaban ƙasar Najeriya ya ce za a gyara matatun mai ba. Ni da ke mun sha tattaunawa ta jihar Kaduna cewa aka yi ƙarshen watan Disamba na shekara ta 2023 za ta soma aiki. Shin ta soma aikin? Wannan tambayar ya kamata su fito su amsa da ita. Taware ɗin da ake da ita guda ɗaya da ta Fatakwal guda biyu, shin waɗannan matatun man da ake da su guda huɗun nan an gyara sun soma aiki? Shi ma sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya sani cewa akwai ƙalubale da ya rataya a wuyansa, tunda shi ne ciyaman na majalisar dattijai take kula da mimikeca upstream petroleum ko a mai kama da haka. Shi ma ya sani cewa wajibi ne a matsayinsa na wanda yake shugaban wannan kwamitin, in an zo yaƙin neman zaɓe, yana ɗaya daga cikin tambayoyin da al'ummar Najeriya ya kamata ya amsa. Shin a matsayinka na ciyaman da yake kula da hada-hadar man fetur, shin waɗannan matatun man guda huɗu an gyara su ɗin? An gyara ko ba a gyara ba, me majalisa take yi a kan wannan abu? Kuma akwai wata hujjiya da za ku ba wa 'yan Najeriya ko kai da za ka iya gabatarwa a madadin ita majalisar da cijai cewa kun je wajen nan kun yi bibiya abin da ake cewa oversight, kuna da wani documentary ko imagery ko hotuna ko ma dai menene da za a iya kawowa 'yan Najeriya su ga cewa waɗannan matatun man guda huɗu ga halin da suke ciki? Kin ga wannan alƙawarin ya kamata shugaban ƙasar Najeriya mu ji ya fito ya jawabi a kai. Ni da ke mun sha tattauna, an yi alƙawarin za a kawo motoci guda 3,000 masu cin mutane 20-20, za a raba su a faɗin Najeriya sakamakon janye tallafin man fetur, don a riƙa diban ɗalibai, tsofaffi da makamantansu, a sauwaƙa wa mutane harkar zirga-zirga. Idan private abu ne yana cazar 500, to wannan na gwamnati ne za ka biya 200. Shin gwamnati ta cika wannan alƙawarin da ta yi? Sannan kake manta Fulani, Allah ya ƙara mai martaba sarkin Kano lafiya, Malam Muhammad Sunusi Lami da Sunusi, shi ma a ƙoƙarinsa na goyon bayan janye tallafin man fetur, abin da yake faɗa kuma shi ma shugaban ƙasa ya faɗi wannan magana cewa janye tallafin man fetur zai kawo ƙarshen ciye-ciyen basussuka marasa gangado da Najeriya take. To su fito su amsa wannan tambayar, shin basussukan da Najeriya take ci sun ragu ɗin sakamakon janye tallafin man fetur ko ƙaruwa suka yi? Kin ga kenan. A nan wajen ni a fuskanta ta ba ina tare da abubuwan da shi Alhaji Ali Kwaɗan Alhaji Aciko Abubakar ya faɗa ba, amma abin da muke faɗa mu a matsayinmu na shugabannin ƙungiyoyi, a matsayinmu na 'yan Najeriya, matuƙar gwamnati ba za ki iya fitowa ki bayanin waɗannan kuɗaɗen ba. Matuƙar gwamnati waɗannan alƙawari ko alƙawarwa da gwamnati ta yi a matakai daban-daban cewa za mu gyara matatun mai, cewa za mu kawo motoci mu sauwaƙa muku zirga-zirga. Kin tuna shugaban ƙasar Najeriya ya faɗi cewa idan wutar lantarki ba ta tsaya da ƙafarta ba, in ya dawo kada a zaɓe shi. Shi ma wannan aikin ga da kuɗin janye tallafin man fetur ɗin aka ce za a yi amfani da shi. So ni abin da nake faɗa, matuƙar matukar ba za su iya cika alƙawarin da suka yi ba, wanda ta bayyana ba za a iya cika ba tun da za a shiga shekara ta hudu ta da kai sai halin ka zaɓe yana matsowa. Tun da dai matukar ba za a iya cika alƙawarin da aka ɗaukan wa 'yan Najeriya ba, matukar wa'annan kuɗaɗen ba za a iya bayaninsu ba, to me yasa ba za a da ɗan Najeriya da tallafin man fetur ba? Matukar tun da dai kun faɗi cewa ga dalilin janye tallafin man fetur cewa ba su sukan da ake ta ci don kada mu gada wa 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne abinda ba za su iya ba, to mun janye tallafin man fetur don a rage ko a daina cin bashin. To sai muka ga cin basu sukan suna da duwa. Kin ga me ya kamata a yi kenan? Tun da dai abinda ka ce za ka yi ba zai yi ba, to a me zai hana ku dawo al'ummar Najeriya da tallafin man fetur din nasu? Tun da da nawa muke siyan man fetur ne kan gwamnatin ta zo, yanzu nawa ake sai da shi a gidan mai?
1: Na'am, Dr. Bala, mu je kasashen mu na talla.
0: To masha Allah.
1: Na'am, mai sauraro a da ka ce mu.
2: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawa onga.
3: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
4: Don haka muka ce mu koma gida, abincin na can na jira.
5: A ci gaba da more gida tare da onga.

0: Adela mai sauraro, barkamu da dawowa, kada ka shafa, kana tare da Aryo Radio a Zangon FM. Yanzu agogo mai na cewa karfe 8:38 agogon Najeriya ne, jar kamar da Chadi kuma mai sauraro muna filin muna daukar waje inda muke tattaunawa tare da Dr. Abdulsalam Kani musamman ma akan abin da ya shafi muhawarar da takaddama da ake akan telefon cire telefon man fitur ko kuma aka san haka domin farfado da tattalin arziki. Dr. barkamu da dawowa.
1: Welcome
0: to Fulani. Now, so Dr. Zaka ga musamman akan wannan takaddama, wasu na ganin kamar hankalin kasa akan me in kasa ya kamata su mai da hankalin su akai dangane da wannan takaddama.
1: Oh, ina ganin kafin mu amsa ita wannan tambayar taki, mu kalkare abu guda daya. Kin dai ji dai ni fuskanta ta akan maganganun shi Alhaji Aci ko Abubakar. A baya ka ce ko me za a yi sai an ji sai ka janye, yanzu kuma ka ce za ka dawo da shi. To wanne kake son 'yan Najeriya su yarda da kai a kai? Anya ba ka jin 'yan Najeriya za su dauka kawai salo ne na yakin neman zaɓe? Wannan da yake nan. Na biyu, kin ji abin da na faɗa, ita kuma gwamnatin tarayya ba fitowa za ku yi kuna cewa zai dada hannun agogo baya ba. Wai ko yana nuna jahilcinsa na bai san ya tattalin arziki yake tafiya? Ba wannan ya kamata ku fito ku yi bayani ba. Ku fito ku yi wa 'yan Najeriya bayani, shin waɗannan makudan kuɗaɗe da ku da kanku kuka ce zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata kun tara $15.8 trillion, ku fito ku yi wa al'ummar Najeriya bayanin wa'annan kuɗaɗen, me aka yi da su, ya aka raba su, ya aka yi kaza, ya aka yi kaza. Sannan abin da ya kamata ku fito ku yi bayani a kai shi ne, kun janye tallafin mai 'yan Najeriya da daɗi ba daɗi sun haƙura. To ku yi bayani, shin alƙawari da kuka yi an cika ko ba a cika ba? Kun gyara matatun man da kuka ce za ku gyara, ku fito ku yi bayani. Da kuka ce za ku janye tallafin mai don ba su suka su ragu da waye, an yi wannan abun? Wannan kenan. Sannan ki tsallako shi bangaren Peter Obi dan takarar jam'iyya ta NDC. Kin ji shi abin da yake faɗa? Shi ma ya faɗi cewa shi yana tare da janye tallafin man fetur, amma ba irin wanda ita
0: gwamnatin APC
1: tarayya ta yi ba. Idan ma ya zama shugaban ƙasa, to ko da za a janye ɗin, abin zai zama abin da ake cewa emphasis a matakai daban-daban, za a bi abin ne a hankali. Na farko, kamar yadda yake faɗa a jawabansa, akwai buƙatar Najeriya ma ta san wai nawa ne aka ce ake kashewa a subsidy din, nawa ne adadin man da ake haƙowa a cikin Najeriya, da abubuwa masu kama da haka. Wanda in kin kalla a jawaban sai wata magana guda ɗaya wanda akwai hikima a cikin maganar, cewa da a ce kuɗaɗen da aka tara na janye tallafin man fetur an yi tasrifi da su ta hanyoyin da ya kamata, to ai babu wani damuwa a ciki. Amma ya ce bai gamsu da yadda aka tafi kar da kuɗaɗen janye tallafin man fetur a Najeriya ba, wanda wannan duk ɗan Najeriya yana da wannan fahimta. Saboda haka yanzu mu da kan tambayar ki, kika ce menene tambayar taki?
0: Na ce to shin me ya kamata ce al'ummar ƙasa suna la'akari da shi, akan me ya kamata al'ummar ƙasa su mai da hankali duba da hankalin su ake ƙoƙarin ja ta hanyar waɗannan takaddama?
1: To gaskiya ni yanzu idan zan ba wa 'yan Najeriya gabaki ɗayan mu shawara shi ne, na dai farko mu mai da hankali wajen ƙalubalantar ita gwamnatin tarayya, cewa ta fito ta yi mana bayani shin alƙawarin da aka ɗauka na janye tallafin man fetur kun cika ko ba ku cika ba. Wannan ya kamata ita gwamnati mai ci mu ƙalubalance ta a kai. Kun tara $15.8 trillion, wannan na faɗa na gamsu cewa jihohi a Najeriya da ƙananan hukumomi sakamakon janye tallafin man fetur abinda suke samu ya kalu da sama da kaso 40. Wannan babu ja akan wannan. Kudaden da ake rabawa ake ba jihohi ya karu, wannan babu wanda yake da ja akan wannan abun. Ba wanda yake da ja akan cewa ba wata jiha a Najeriya da gwamnatin tarayya ta danne mata wani haƙƙinta ba ta ɗauka ta ba ta ba. Wannan ba a da ja akan wannan abun. Amma abin da muke faɗa shi ne, mu yanzu 'yan Najeriya mu maida hankali wajen tambayar kawunan mu, shin janye tallafin man fetur ɗin nan ya gaba ya ciyar da Najeriya ko ba ya ciyar da mu? Kuma amsar za ta fito in muka kalli ya yanayin talauci daga zuwan wannan gwamnatin zuwa yanzu. Talauci a Najeriya ya ragu ne ko ya dadu? Ya yanayin rashin aikin yi a Najeriya daga zuwan wannan gwamnatin ya dadu ne ko ya ragu? Ya yanayin zuba jari a cikin ƙasarmu Najeriya daga zuwan wannan gwamnatin zuwa yanzu ya dadu ne ko ya ragu? Ya ba su sukan Najeriya daga zuwan wannan gwamnatin zuwa yanzu, daduwa suka yi ko raguwa suka yi? Amma dai ina faɗa, mu 'yan Najeriya yanzu wajibi ne mu maida hankali wajen kalubalantar gwamnati ko neman shugabanni a kowane matakai su zo su yi mana bayani na yadda aka yi tasrifi da dukiya, su zo su yi bayanin ya aka yi aka yi wa a ragaya. Me nake nufi da wannan? An ce janye tallafin man fetur zai kawo ko ya kawo ƙarshe ko ya kawo raguwa na basussukan da ake ci? To ya aka yi basussukan suke daɗuwa? Ina alƙawari da aka yi na matsalar gyara wutar lantarki da dukkanin sauran abubuwa masu kama da haka? Saboda haka waɗannan ƙalubalen su ya kamata mu riƙe a matsayin makami idan harkar yaƙin neman zaɓe ta zo. Shi kuma Alhaji Atiku Abubakar ai nema yake yi, kin ga shi ma idan Allah ya kaddara shi ne zai zama shugaban ƙasar Najeriya, kin ga in ya zama to kin ga shi ma kuma sai a koma kansa a kalubalance shi cewa kayi alƙawarin dawo mana da tallafin man fetur. Kin ga dole ka dawo da shi, matukar ba ka dawo da shi ba kaga 'yan Najeriya za su ce to dama yaudararsa aka yi salo ne na yakin neman zaɓe. Kuma wani abu da yake ƙarasa wa 'yan Najeriya shakku akan maganganun Alhaji Atiku Abubakar, kacce manta sanda yake mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin su ne matsalar shefanar da kadarorin gwamnati ta samu gindin zama ƙarƙashin su Malam Nasiru El-Rufa'i. Kusan a wannan lokacin ne kusan duk manya-manyan kadarorin gwamnati a ɓangaren wutar lantarkin nan, ɓangaren sadarwa da makamantansu, duk a wannan lokacin aka ɗauko wannan ragamar na cewa gwamnati ta cire hannunta a cefanar da su. Kuma yanzu ɗin ma na san matuƙar shi ma Alhaji Atiku Abubakar ɗin ya samu dama da shi ma a lokutan yaƙin neman zaɓe ko a taruka da ake shiryawa ya kamata a tambaye shi menene matsayinsa akan matatun man fetur na Najeriya. Na san sai dai su ki Allah, amma na san a zuciyarsa, amsar da take a zuciyarsa shi ne matatun man nan za a saida su. To tambaye shi ne don me yasa za a saida matatun man fetur? Za ki ji ana ta wata ƙarya guda ɗaya cewa ai wai duk abin da yake mallakin gwamnati ƙarƙashin kulawar gwamnati ba a tafiyar da shi yadda ya kamata. Wannan labarin shifcin giza ne, wannan magana ce ta teburin mai shayi. Ƙasar Nijar dai tana da matatan mai, tana iya tace ganga aƙalla 20,000, mallakin ƙasar ne kuma matatan man tana nan tana aiki. Mun faɗa Algeria tana da matatun mai guda 5, mallakin ƙasa suna nan suna aiki kuma. A Misira ga su Afirka ne, Algeria Misira da Afirka ne, Misira suna da matatun mai guda 8, mallakin ƙasa kuma duk suna aiki gaba ɗaya. Kin ga zancen wani ma ya zo ya ce miki ai wai saboda suna ƙarƙashin kula gwamnati, wannan ba magana ba ce. Furta wannan magana yana nuna tsantsar rashin kishin ƙasa da rashin siyar mai za su yi. Abola za su zuba su, kin gane me nake faɗa? Abola za su zuba su, in abola za su zuba su don me yasa za su siya? Kuma kullum muna faɗa in har mutum guda ɗaya wanda mafi yawancin dukiyarsa a Najeriya same ta, Alhaji Aliko Dangote, zai zo ya matatan mai guda daya wanda Afirka babu kamar ta, a duniya ma gaba daya ba a da matatan mai guda daya cilo da take iya tace danyen mai har ganga 650 ko a Amerika babu, sai dai in kin hado matatun man gaba daya su iya tace wannan abun ko sama da wannan abun. To in har mutum daya wanda dukiyarsa fiye da kaso 90 a Najeriya ya same ta, in har zai iya gina matatan mai kuma ga ta tunda aka gina ta bata tsaya ba, tana nan tana aiki. To mu me yasa Najeriya a matsayin mu na ƙasa mai ni'ima ne arzikin danyen man fetur, me yasa ba za ni tamu matatan man ba? Kuma na faɗa ni dai a iya sani na a matsayina na ɗalibin ilimi, ban ga wata ƙasa a duniya take da arzikin mai kuma wai bata da matatun mai ba. Tunda mun sha faɗa wannan gamayyar kungiyar kasashe da suke hako danyen mai suke siyarwa wanda ake cewa OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, abinda suka kayyade shine sun kayyade wa kowace kasa da take mamba din su adadin danyen mai da zaki fitar waje ki siya. Amma tataccen mai OPEC babu ruwanta da shi. Kin ga in Najeriya muka ga dama in matatun man mu suna aiki, me za mu yi?
0: Sai mu tace mu fitar da su.
1: In muka tace muka tsakuru wanda muke bukata, wanda ya saura din ya zama mana hanyar samun kudaden shiga, sai mu siyar wa makotan mu. So ni wannan shine a fuskanta ta, ina ganin sai mu bude ko layukan waya ko kuma inda sakonni
0: izan hu ilaikan waya
1: wannan suna
0: misraro zaka ikira mu talaikan mu na taro kamar yadda aka saba. Akwai laika maza, akwai na mata, mita 93.1 a radio. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke tare? Alhamdulillah.
2: Na'am, alhamdulillah. Ina kuma barka da zuwa

0: ya kamata a dauki tunanin cewa ko yau jira cikin kona maka fata a ba shi irin wani abin shi akan tunanin da kuma ya fatan Allah ya ce in Allah ya sa ya ce ya talafa man bitin din bai dare shi ba ya kamata mutane a kun yi wata kamata sai kamar magana da akan cewa da dawo da farashin man bitin ku zuwa sanan zuwa kasuwa zuwa kada amma akan gwamnati akai a gama ta ba ta dawo da farashin ne ya kamata ba ba kuma yan Najeriya ai ba ta fada tarihin cewa an fi alƙawarin cewa za a tsoro da man bitin da farashin kayayyakin madaru ba amma an gada da haka da shi ma ya kamata ku da ake da wannan kujerar nata kun ke cika ba tarihin adalcin tarihi zai aiki a kan salama da burin yadda rabo ko fitiyan jima
1: ana godiya ka ji tsokacinsa
2: eh naji tsokacinsa dai aikin ga shi ma za mu iya cewa kamar ƙarin haske ne sannan wani abu guda ɗaya da ya faɗo min ya kamata a ce na furta shi kin ga shi Alhaji Atiku Abubakar ya ce zai dawo da tallafin man fetur to ya kamata a ce ƙarin haske in ka dawo da tallafin man fetur shin ka san nawa ne ko kuma sauran hanyoyin samun kudaden shiga in ka dawo da tallafin man fetur din ba shi zaka ciyo ka rika biyan tallafin man fetur din in ka dawo da tallafin man fetur din kai tunanin hanyoyin da za a yi amfani da su wajen a samun kudaden shigar da ita ƙasa take bukata in ka dawo da tallafin man fetur din ka kammala tunanin hanyoyin da zaka bi na wajen rage a waɗannan basu suka shi yasa gaskiya ni fulani in fa za mu faɗa a kawunan mu gaskiya man fetur din nan da aka janye tallafin nasa kawai mu yadda gaba ɗayan mu ɗan Najeriya mu yadda kawai an janye din mun yadda a tsaya an janye amma fa to mu mai da hankali wajen kudaden nan ina suka shiga me aka ce za a yi da su wannan ne abu mai muhimmanci wani wai dawo da tallafin man fetur wannan labarin kanzan kurege ne yaudara kawunan mu muke yi kawai abin da ya kamata mu mai da hankali akan mu shi ma Alhaji Atiku Abubakar da shi ma Peter Obi din kamata yayi mu ji cewa in na zama shugaban kasa to duk watan duniya zani wa 'yan Najeriya bayanin ga adadin kuɗin da aka samu na janye tallafin man fetur ga yadda za a yi da su in na zama shugaban ƙasa zan yi binciken wa'annan kuɗi wanda zuwa ƙarshen wa'adin wannan gwamnatin zai tasan sama da wajen triliyan 30 na iya janye tallafin man fetur to zan yi bincike duk wanda muka same shi da ya taɓa wannan kuɗin za a dawo da su in na zama shugaban ƙasa alƙawarin da wannan gwamnatin ta gaza cikawa 'yan Najeriya sakamakon janye tallafin man fetur ni ne muku alƙawarin zan cika ga misali zan gyara muku matatun mai a shekara ta farko misali zan gyara ta Kaduna a shekara ta biyu zan gyara ta Bari a shekara ta uku zan gyara ɗaya a Port Harcourt a shekara ta hudu zan gyara ta hudun kin ga wannan za a wannan alƙawarin da suka yi muku na cewa mun janye tallafin man fetur ba su suka za mu ga raguwarsu za a daina zalaguwar ciyosu da waye in na zama shugaban ƙasa zan cika muku wannan alƙawarin wannan ya kamata fa a ce ana magana a kai amma zan dawo da tallafin man fetur to ta yaya zo ka yi bayani in ka dawo da tallafin man fetur din zo ka faɗa mana ta ina za a samu kuɗin tafiyar da ƙasar in ka da tallafin man fetur zo ka faɗa mana da wani kuɗin za a biya shi tallafin man fetur din ba su sukan da suka yi katutu ya za a yi a biya su da abubuwa masu kama da haka in za ka da tallafin man fetur can baya da ka ce za ka janye shi ga baki ɗaya a wannan lokacin ba ka gama fuskantar tattalin arzikin ya yake ba ba ka da masana'a jikinka da suka baka shawara a baya shin wannan shawarar ta su dama ba daidai ba ce ba yanzu ake son a ce za a dawo da ita wannan shi ne abin da zan ce
1: na'am to doctor lokaci ya ce mana sabonka na ƙarshe
2: to sabonmu na da sakona dai na ƙarshe waccan maganar da na ji ku da safa a sharhi da kuke yi cewa wannan dai ga dama ta zo mana mu 'yan Najeriya ƙuri'anmu ita ce 'yancinmu da ita za mu yi amfani mu canza

0: 91.1 a Zangon FM.
1: Goma ta alheri.
2: Goma ta alheri.
3: A biyar biyu muka yi goma.
4: Inda uku da dubu daya redo arewa birni da ƙauye.
3: Cikin sabon salo da tsari muka sauya akalar gabatar da shirye-shiryen radio.
5: Gabatarwa, tattaunawa, labarai da rahotanni.
6: Arewa radio. Sabon salo.
7: Ba ta da na biyu.
8: Taken mu, faɗi ra'ayinka. Salon mu, labarai sahihai da dumudumin su.
9: Sauti tangararren ba kuskunda. Labaran wasanni gami da tattaunawar fashin baki.
0: Goma ta alheri.
10: Allah ya ji da rai. Arewa radio. Ta daɗe ta yi ƙarko.
11: Sabon salo, sabon tsari.
12: Arewa radio faɗi ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun ƙudiri aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum, da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma ya yi fice wajen kulawa da ƙungiyoyin masu ƙananan sana'o'i da ƙungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da ƙananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da son zuciya ba shine muradinmu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumudumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

Sawa labaran da muke dauke da su zamu cewa hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta nan gida Nigeria ta kasa AFN ta gargadi yan wasan gida Nigeria kan yawan kullayar jejeniya a matsayin tallafin karatu da kuma wasu wakile da ba a sahale masu daukar yan wasa ba sai kuma labarin da ke cewa hukumar wasanni ta kasa ta karbe filin wasa da daidai wannan lokaci kenan na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke can jahar Jalta Erwa sa Serena Williams da Carlos Alcaraz a duniyar tennis sun fice daga gasar US Open a gasa ko kuma a rukunin yan wasan hadaka na hadin gwiwar jinsi mixed double a wasan ko kuma a yaran tennis A duniyar kwallon kafa kuma fara da nan gida kanan dabu zamu ji yadda tawagar kungiyar lauyoyi ta jihar Kano ta zama zakara a cikin kungiyoyi guda 32 da suka fafata a gasar lauyoyi ta shekara Kana da kanan kuma mu ji dalilin da yasa Fani Amun shugaban committee da aka nada domin binciken abubuwan da suke faruwa a hukumar kwallon kafa ta kasa yayi murabus nan take waɗannan da ma wasu labaran suna nan a cikin shirin ciki ko hadda sakamakon wasa da aka fafata a je da sakamakon wasa da za a fafata a yau da ma kasuwar cinikayya da musayar yan wasa

0: a ce me ka taba min ai wannan ma an ce Allah ya sine ma matar da take cewa me ka taba min me ka min a rayuwa so kin gani dole dole wannan ma yana taka rawa a cikin bangaren tarbiyyar yaya sannan su kuma maza gaskiya kalubalen da muke fuskanta a gurin su akwai mazan da wayanda wala ba ma sa su su ji kanshin aljanna me yasa akwai mazan da yes ta wannan bangaren akwai mazan da zaki ga suna wahalar da matan su wallahi
1: suna da shi amma ba za su
0: suna da akwai masu shi din ba za su fito su kyautata ba akwai wayanda kuma a zuciye su kawai sun riga sun sakawa matan nan nauyi ko da akwai ko babu su kawai matan nan su za su nemo su dafa su ba su ci kun ga kun sa an saka mata cikin garari shi yasa aka ce irin wayannan mazan ma ba za su ji kanshin aljanna ba saboda suna wahalar da mata suna sa mata cikin gararin rayuwa sannan akwai wani bangare shi ma da zaki ga matan su ma laifin su ne suna karbar zuga kawaye yawa suna karbar zuga kawaye shi yasa ba za a zauna lafiya a gidan
1: aure ba ke ya zaki bari kina zauna mijinki baya miki kaza baya miki kaza kullun ai ta miki tun baki a dauka sai kin dauka yawa
0: kuma bayan haka
1: zai amma kuma in kina da hankali ai kin san waye mu jinki
0: akwai irin ma
1: yana samu baya samu sai ki masa uzuri
0: zai kai masa uzuri sannan akwai irin matan da yake ga cewa masu yawan yawan zuwa gidan mutane masu yawan zuwa gidan kawaye suna shiga suna leka ya zamantakewa auren kawaye ki irin wayanda yake ga suna zuwa su zuga zaki ga cewa ita kokari take ta zuga ki in kin fice ma ita za ta iya aure mijin ke kuma kin hau ke ta rinka zuga ake bayan duk wanda ya shiga cikin wani tsari wanda za a ce na aure ka san cewa in ka shigo wannan gida ka san ka shigo ne wani abu ne wata daraja ce wata kima ce wani girma ne da shi aure ba wai wasa bane a yayin daura aure an aka ce aka yi addu'a za mala'iku za su ce amin akwai duk wanda aka ce yau an daura auren ka mala'iku sun saka baki a ciki sun ce amin ai akwai albarka a ciki
1: akwai albarka
0: aure wani girma ne da shi saboda haka ba a wasa da aure saboda haka amma mu yawanci mata muna wasa da daman mu ta bangaren zamantakewar mu na aure ta yaya zaki ga cewa akwai matan da basu san mata ya za su yi wa mazajen su ma tarbiya ba
1: tunda shi ma mijin aka aure shi sai an mai tarbiya ai mai
0: aka ce aljanna ki tana karkashin kafan mijinki akwai tarbiya ta musamman wanda zaki ga kana wa miji ko da ba ma mijinka ba misali yau a ce wannan ya girme ka ai akwai respect a tsakanin
1: ku sosai akwai
0: to mu mata muna samun wani issue na rashin tarbiya tsakanin mazajen mu kin gane ba kamar iyaye na da ba zaki ga cewa idan suka ga mazajen su kamar su rusuna masa ma kasa tsoran su suke ji amma banda na yanzu
1: a yanzu Hajji Fazaki mata ana cewa
0: sai ce wani babana sai ka ce kaza tsayin sa ma tsakanin miji da mata babu shakka babu tsoro duk abin da kike yi ƴaƴanki fa suna gani ke kuma kina gurbata tarbiyyar ƴaƴanki zaki ga cewa wai ko dan akwai wata yanayin zamantakewa da mijinki sai kiga wani raini ya zo ya shigo tsakani wanda fa Allah ne ya ce ki girmama wannan mijin naki ki daratta shi sai aka ce ma aljanna ki tana karkashin tafin kafarsa sai ya daga sannan zaki shiga kin ga wannan ma iyakaci in kika tattara wannan bayanan shi kanshi zai baki amsa akan kundin kanki da kanki ma a to aljanna tana karkashin kafarsa ta ya zan yi ni aljanna ta samu to sai ka bi fa wannan long process din akwai ita zamantakewa aure ibada ce akwai dadi akwai wahala
1: dole ibada dole
0: ta fi yawa wahalar ta fi yawa saboda ai a cikin gidan auren a cikin zamantakewa auren anan fa kake nemo wannan aljanna ko ba haka ba
1: ba daga ce an daura miki aure ba shikenan kin samu aljanna
0: ba wannan bane ba ai dama zaman aure ba wai dadi bane gaskiya bauta ce a ita ake tafiya aljanna farko idan ka mutu misali za a fara tambaye ka sallaka sai a ce to kuma ya zamantakewarka da mijinka take ko ba haka ba sallah ce farko za a tambaye ka kuma ya zamantakewarka da mijinka take so idan aka samu wannan an samu matsala to gaskiya babban abin da ke kara kassara tarbiyyar ƴaƴan mu gaskiya babu respect a cikin auren yanzu gaskiya ba kamar iyaye
1: suna sa in sa fada tsakanin uwa da uba a gaban
0: ko wace magana kice zaki ga ya mahaifin da ko kuma shi kanshi uban ko wace magana sai ya ce zai zo ya fada miki ita a gaban ƴaƴanki ki ga ya mun ta ya za a samu tarbiya ba za a samu tarbiya ba akwai kalubale da yawa sai mun hadu mun gyara saboda mu samu ƴaƴan mu masu tarbiya

0: gudaya a Zangon FM. Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gura. Wasan kwaikwayon daudar gura fitowa ta 22.
1: Abinda za a yanzu shine
2: yaro na riga ka
1: zan ba ku laya
2: wannan fa duk ba wai magana wani an riga ni zuwa
1: zan ba ku laya yau kun san ba ma karbar kudin sadaka sai dai su mutanen a aika musu da kudin sadaka a kokari a ajiye a gindin tsamiyar can eh nan da minti biyat sai kaga kudin sun bace
2: kamar no za a tisa azubi
1: eh in dai san samu ne ka san su mutanen boyan sun fi san daga uku uku suke karba kai ka kawo 150 shi ma 150 kaga uku ta hadu su ba sa son biyu
2: wai malayin nan guda nawa ce ne ne
1: guda daya ce
2: to guda daya ce to ai naga kana wani kokarin hada mu da shi
3: ai za a fara
1: to ba tare ne ba farkin ku ba
2: to ai ni tunda na fika alamun masu kudi ai ka gani yaka yanzu kaga kai ai za a samu matsala aka kalle ka tunda ba kai kalan masu kudi ba kai kalan masu wanke wanke kalan ka kenan bai kamata a ce an dauki
1: ba ku maslaha
3: yaran zan
1: ba ku maslaha
3: ni gemun nan na nan cikin nan
2: ba gani ya gemu ga ya tafenti ake yi balle kai magana gemu
1: ba ku maslaha ba ku maslaha
3: ina je kamar iru
1: matashi matashin
2: yawa to
1: ya rike laya kai ko in matashin ya rike laya idan ya rike laya yana dukan gefan ta na dama yace kudi a loka yana zuwa loka zai ganta a ciki to dukan laya farko loka in ta cika sai dai ba kudin da suka cika loka ya fara baka ka gina gida kusa da nasa
2: shikenan
1: ba shikenan ba
2: sai masa kuli
1: sai ku dinga kama kama
3: malami fa matsayin nan na rike so idan karuwa
1: wanne
3: ni a matsayina na chairman din jami'a ka gane ko mai azusu a kasan nan to so nake muce wannan gaba ya zama to ne shugaban kasar jami'ar duniya ne wani
1: shugaban jami'a na duniya ba ma na kasa ba
3: ma na kasa ba
1: ka an gama ka samu laya
3: eh
1: yanzu a fara sako kudin nan
3: to shi
1: a fara sako kudi a fara sako kudi
2: alaikum
1: salam
2: baba baba yana kan ka nan alaikum salam
1: kai tsoho mai bata harka je bar nan
4: sannin sannin ku yara
2: yawa baba barka dai
4: yawa
2: baba akwai tafiya ba ka jin tafiya baba ka zo nan wajen
4: imana
2: baba an zo ai gashi nan Allah ya sa na dace baba duk alamar da ka ga mun ga ta nan na ga
3: da Allah ya hakuri wannan salame mu
4: a ina ka dace
2: baba ka ce hular safara ga ta nan rigar safara ga ta nan takalmin safara ga ta nan eh
1: ko babu hula fara a kaina ko ba takalmi fari a kaina ni ne mai bada laya
3: yawa alhamdulillah
4: wannan da kake gani
2: baba ina jin ka
4: irin yan damfaran nan ne
2: yan me baba
4: yan damfara
2: yan damfara
4: eh
2: to baba ai kai kallisafa kuma duk gashi na gani a cikin sa
4: to da na lissafa maka sai ka tsaya ka kalle shi tab ka ga yayi
2: na kalle shi
4: to me ka gani wanda ba fari ba
2: eh a kai baba ai ka ce ko me fara amma sai yanzu na amkara na ga carbin sa baki ne
4: to wannan shi ya tabbatar maka da cewa ba wanda muka gaya muku bane ba
2: gaskiya ne
1: kai baba ka kaba ta harka baba baka ga carbi na in ya shiga duhu yana komawa fari ba
2: mu fa abin da baba ya gaya mun shine gaskiya ba zai
4: kuma na gaya maka layin karab anan za ku hadu da shi
2: to baba
4: ka ga yanzu dabu da azhar nan anan sa
2: take
4: azhar ta yi
2: ta
4: da asar tana dabu da shi
2: eh la asar sakaliya
4: a cikin sakaliyan nan anan za ka
2: cewa ba barin mi yake ni can godiya nake Allah saka alkai
1: kai ba za ku ba da kudin nan ba ba za ka ba da kudin nan ba kai kamar ya baba da tito ban 150 din mana kai
3: ayo kuma kana jin abin da ya faru
1: me ya haka
3: bari kai hakuri in je na dawo mu saki saduwa
1: da ba
3: eh kai hakuri mu je na saki dawo
2: ce wani abu kamar
1: yaya eh kai kai
2: alhaji ba fatan alheri wani fatan alheri zai
1: a ci
2: ban yi magana alhaji wancan bagwaron da ya riga da ya
1: amma yi hasada
2: amma yi hasada
1: aka ji muryar
2: ya wani hasada
1: kaga kibin kasashen duniya da su
2: yi to ai ba shi sai na koma gefe ba ba wannan da wannan
1: kazo an samu abun magana ai yanzu suna kallaka sai kai ko dan kar afka ba duniya kuma yawa eh
2: a jama'a assalamu alaikum
3: alaikum assalam
1: dan saki murya a matsayin ka na tsawon mai kudi
2: dai abin da ya kawo ni wannan guri
1: na'am
2: na zo ne domin na tabbatar wa da duniya cewar
1: eh
2: tun asali yanda na san wannan audin
4: ban san shi ko na san wasu nashi da wani makudan kudade ba tunda mu ka san mu asalin mu mu masu kudi wace ce wannan take wata bugar
3: shugaban rukunin kamfanonin ci
4: kake guda mu ta kare ni in yi magana da zan yi kaman
2: kade ma yafi wannan
4: a duna ko da Allah zan baka wani sako kaka da mu
3: bayan ya zama Congo kamfani ya zama Congo
4: kai ne ai Congo wannan Congo wace kasa ce Congo
3: Congo
4: ka ji ba
3: fere ne ko wai da gafi yayin
4: da yawa
2: to mu je zuwa zama mai kudi
4: babu abin da zan yanzu illa kawai in tabbatarwa da duniya cewa kamar yadda na faɗa tun da farko shi dai wannan audin ina so na sheda wa duniya cewar ni dai tun asalin yanda na san shi tun muna yarinta ban san shi ko wani dangin sa wanda yake da magudan kudade hamsha kaiwa illa iyaka kawai wani lokacin sai ga ganshi ya zo gidana yana faman yin wasu abubuwa wanda kai in ka gani zaka ce mai kudi ne ko dan gidan masu kudi to amma dai a ƙarshe abin da zan ce wannan jaka dai Allah ya sa dai idan an bude ta kar mutane a tashi da kudu
2: kada an sani ko muti dai ne a ciki
3: a cire san sheda a cire din sheda a cire
4: dai wani dan sheda wai sheda sheda sheda kuma ni da kawai abin da nake so in ƙara tabbatar muku kowa dai ya zage damara ya cire takalmin sa ya rige a hannu ya dauki kuma ko kuma ince ya ƙara zage mazagin sa da tazugen sa ko kuma mata ku ci damara
3: a tafawa tsohon mai kudi yanda a tafawa tsohon mai kudi da ɗan ya zo guda uku
4: shi abin da zai
2: jama'ar mami za ta yi magana
5: assalamu
2: alaikum
3: karami
5: duk wanda ya zo gurin nan zan ba shi kyauta a gurin nan
2: ta me fa
5: ta karmami ko wanne leda daidai
3: mun na goja
4: ta zo wai karmami sai ka ce wani jakuna ta tare a guri ko kuma
3: da abincin ta bane
4: to ina kaka dukuna ko kuma
2: jakuna ni da Alhaji mun janye ba ma mun
3: a jama'a ba ki hankali
2: magana karshe yanzu ga jakaran kan gilas kuma an dauko ta Alhaji Honorable Abdu Gaye gashi nan yana taku daidai ya taho jan jaka zai buke
4: ka shirya
2: to shuga talabijin din duniya duk suna kokarin haskawa
3: din jarida maso kuja
2: amma jo Abdu Gaye
4: bismillahir rahmanir rahim gaba dai na yan media namu da muka
3: tattara
4: yawa dan duku suru kamar zo mana auta kamar zo wurin
3: duka maso kuja
4: yawa
3: daya biyu Oku Subhana Allah Subhana Allah ushe akai
4: me wannan ushe ka ji abin da na faɗa muku ko
3: a ushe akai
4: wannan kowa ka hanya ya gudu wannan
3: a ba ka ji gudu saban kuji ka ji gudu
4: wannan abin kaga menene
3: ku ushe ya
4: shugaban komiti
3: kaga wani karfe na gani ka tuwa ji
4: ka dai wahala muka dinga sha na tsawon ana tafa
3: shine ya kara waje kano yi haka
4: ba shi yasa ka fada ta sai da ta jirgi
3: ne kudi nan nake tunani da rido wani abu da ya karba shine
4: shi yasa na kirawo ka gefe mu tattauna wani karfe ne ya
3: ci to amma kuma ka ga ina kashe ido na ina yi kelli haka
4: to anya
3: anya
4: kai ne dai kadan abin nan wannan
2: ba kadan tsawon mai kudi
4: ga abin da kai
2: tsawon mai kudi
4: gashin
2: tsawon mai kudi anya magana ka bata kusa ba kaga wani karfe mai kama da karfan injin famfo
4: ka duba ka ga irin wannan
2: karfe a tambare
4: a irin wannan karfan nan ne da ake sanyawa a kan titin jirgin kasa fa
2: tsawon mai kudi ka kusa idan ka kafa
3: me menene wannan
2: wannan gwal ne
3: wannan gwal ne jama'a tare hankali a tare hankali kusa to ya na ku
4: abun nan ne fa ake abun nan irin karfan nan ne fa na titin jirgin kasa ba
3: na julle kan nan ne
2: kai ma ka zo wajen bukin bude
3: jaka kan nan ne wannan stool ne to ka siya ka ji jama'a canje kun ji wannan shugaban jahiya yayi magana chef da ya zagaya kasa abu yana kelli
6: da Allah ya hakuri sai mu daga nan zamu sha sai zamu shiga meeting na gaggawa zamu tafi mu je mu dauko Mr. Engelen wanda yana kashe Ingila Mr. Engelen
5: shine shine zai dubo wannan karfin
6: sabbin yana daga cikin masu shaidar gola duniya sannan akwai wannan Mr. Kamara Inzana wanda yana kashe South Africa shi ma kaga 1925 tun daga nan kakanni su shine shaidar gol sabbin haka za a zo a zauna mu yi sare saren jinjin zama ha jirgin mu nemo su a zo wannan babban birnin wannan gari a tantance menene saboda kai ta iya yiwa akwai tirololin kudi a
2: kan wannan ne sanar da jama'a
6: za a sanar da su
2: tsohon mai kudi daga wannan shugaba tsohon mai kudi sai wannan shugaba yake ta kira kamar
1: tsohon mai kudi tsohon mai kudi wannan anya ba gol din bane ko wannan karfan da aka tsinta
2: duba ka gani karfan fambo ne fa
5: inji we
2: karfan fambo ne mana
1: a gol ne gol ne
7: a karfan fambo wani aida dan darajarsa
2: kana ce
7: a
2: gurbi duba ka gani ba
7: wannan fastil ne karfe
2: duba shi ka gani da idan ka fa
1: yana kalli da hankali anya wannan ba aljanin ban ya tsinta ba aljanu ne suka
6: gola ba amma dare hankali da mun kai ka taro ne sai ga mu shiga tunan tunne ne gaggawa
2: a wancan bagwaran sai kiran sunayen aljanu ba yake ba
7: zawani da za su
6: kiyance wannan da ga ingila da ga south africa
2: sunan da ke amma sunan bature na
6: chino mr kulenjen igenda
7: ba ji ba ka ji ne kenken ba ka ji ba mr kenken sai ka ce mr kenken
6: kai da yake kullu kullun kai na kina da gari a ciki shi
2: kafin ya yi magana yanzu da ba ta lokaci ba mun sallamu kowa
7: eh an sallamu
2: kodan ka an sallamu kowa kamar da gani shugaban committee ya kawo shawara kuma za a bi shawarar shugaban committee kamar yadda aka bude jaka aka samu akasin da ake abin nan to ina ji kaka ta ce ta yanke saka shugaban committee shahararre ne harka ya wuce duniya kuma ya ambaci wasu masana a duniya da zuwa su duba karshen ta ma bikin nan za a daga shi daga kasan nan a tafi kasar Ingila ko South Africa
6: kai
2: an gama biki sannan kuma bi sabilillahi a ga wannan katan karfan da yake da suke neman sai
5: kwada mu
2: talaka bar shakka wani irin gwalle haka ka taba ganin gwalle haka idan gwalle ni ne nan zan gaya maka saboda ka san ni tsohon mai kudi ne fa duk gwalagwalan nan fa da kake gani na siya wa ƴaƴana na siya wa matana na siya wa ƴan uwa da kanne da yau
7: kuma a lalle har yau kai mai kudi ne
2: ka san yadda zamu yadda kai bari Mr. Captain Ingenzan 004 yazo
7: bari mu gane
2: haka ji ya kare kiran sunan aljanu aljanu ba suke ta kira ba aljanu ba
7: ya hadi ya hadi ka kyale su alaji
2: shugaban committee
6: ina
2: naji dadi da aka sallama jama'a
6: yawa
2: mutane suna neman su watsa mana kasa gida
6: ji sun lalashi
2: kuna wana sai ri wace tsohon mai kudi yazo sai bambani yake a wurin naji dadi da aka sallama jama'a da shawara ka da ka bayar anya wannan abin kana ganin abu ne mai daraja ko
6: eh now do guy
2: ina jin ka
6: wannan abu da kana gani kaga da kana kawo karin arziki ko to wannan naji babban arziki ne wannan da ka gani da din gidan siraka lajunu ne naji sun yi jirima kan wannan abu sun yarje shi sun tafi sun bari shi
2: a shi shi sa lokacin da naji da kam naji abu yi dim naji wani rungudu dip
6: abu dip
2: ka ji kunu ne suka yadda
6: ka doka gudun ka ne
2: dauka gudun
6: to dokin siracin alajenu ne shi na kreb kiya kai kuma ka doje ka
2: ka doje ka
6: wannan arziki
2: ne abi ya tabbata gol ne an daga kama da kafi saka tare zaka dawo da kai za a ji wannan
6: shorin jin buga waya South Africa buga waya sub da hada mana zaman gaga gawa gawa
2: shugaban jami'a
3: na'am alhaji tsohon mai kudi
2: ina kake ne haka
3: ganin na jiga
2: ka san abin da yasa nace mu hadu da kai ni din na riga da na gama fuskantar cewar wannan abin da ake yi akan maganar bude jaka din nan fadin na san ba shiriri ta ce ba shiriri ta ce mana in ba shiriri ta ba ya za a yi a zo a tara jama'a har a zo a ce an ci nama an sha lemo a wurin nan kuma ga mutane jingim an hadu amma kuma a zo a hude a ga wani katan karfi a gurin nan sai ka ce wanda aljanu ne suka turo wannan abu
3: wato wani hanzari ba gudu ba akwai wani abu da na lura shi faɗa ne ban yi ba a gurin ka ga wannan karfan wato ba karfan kan famfo ba ne
6: gwalle
2: ya za ka ce mun gwalle
3: abin da ya sa ba gwalle saboda na yi zama a ƙasar Canada kuma na yi hulɗa da irin waɗannan mutane da suke hulɗoɗi na gwal da zinari da dam ana buɗe shi na gano cewa wannan gwal ne
2: to ko irin wanda ba narka shi din nan bane ba gyara shi ba
3: kware kuwa ai kana kai mamaki aljaru ne suka suke dambarwa
2: an ya ka
3: wata bola
2: ba kan bambo bane wannan
3: ba kan bambo bane
2: wannan da ake yin bakan bambo da shi ba
3: to da ka zama ka ji
2: eh
3: abin da yasa ban bayyana wannan abu a wannan taruwa
2: nayi
3: ne saboda ina son ka da arziki
2: to ba
3: wannan kan bambo da kake fada kan bambo ba kan bambo bane
2: walle wal
3: da rufe ne domin in zo in sanar da kai cewa bayan an yi taron in zo in ce di yadda za a yi ayi da ya wannan guri ko a samu ɗan daba ko kuma ɗan fashi ko kuma wanda zai za a yi je a sace wannan jaka
2: Allah mutumi na
3: Allah wallahi
2: shugabancin iya fa
3: ya samu kan famfo na da kake fada na nan da karfi a saka a dauke wannan
2: shugaban jami'a ka kawo fa magana fa mai kyau fa
3: ai idan
2: kaga kenan arziki na sai dawo kudade na su dawo
3: kanan ka da ninkin ba ninkin ni kuma ina kusa da kai
2: kai dai ne ka kai da muhammad lamu ne yau da kai
3: to alhamdulillah
2: kuma nan mu ma sai mu rike jaka amma ba irin tasu ba ta hauka mu sai mu rike ta mu kudade ne
3: alhamdulillah
2: jin a motocin mu da muke yawo
3: irin
2: convoy din nan da muka saba yi tun a baya kaga motoci 10
3: to
2: 11 12 motoci 8 su ne mafi kankanta
3: alhamdulillah number 1 tsohon mai kudi number 1 tsohon mai kudi Allah su goma Allah su
2: da to ka gani
3: yo kuma kai da nake ma wannan labarin ka yadda ai wannan alamari ko a je a sace jakar a dauki a samu kan babu a saka masa
2: to ka san ya ra'ayi ne na fa iya tunawa fa ina da wani maganin bacci da na tabasiya lokacin da na shiga waccan kasar da na siya wannan maganin tunda na kwanta bacci ban tashi ba sai wata washe gari din fa daidai wannan lokacin da na sha wannan maganin kaga awa 24
3: Allahu Akbar kana hutawa
2: ina hutawa
3: to
2: amma abinda za a yi ya zan yi kokari na ga na jawo auduga ye gidana nayi masa hidima irin yanda na saba
3: na'am
2: eh sannan kuma da daren na yi masa wannan hidiman nan ya ci ya koshi ya yi dam
3: to
2: amma ba bazan jawo shi ba sai na tabbatar da cewa da jakan nan zai to dan ka san baya sakaci da jakan
3: inda yake na tare da ita
2: yanzu ya da aika samu mana wannan karfan nan na kan famfo din nan
3: to yanzu ka sai
2: eh
3: ga wata dabara akwai wani mai ba da daya wato a wani gari shi kafarka eh idan ka je zaka ganshi da fararen kaya kalkal ko na fara riga fara takalmi fari wando fari
2: ko mai
3: fari ta charbon sa fari to wannan idan ka je zai baka wata laya idan ya baka wannan laya duk abin da ka ambata kana so zaga shi in gida kace kana so kenan dai in daga sama kake so a je kuma gida sai dai ka ga ba ya gida
2: ya ma sunan garin
3: kafarka
2: ba farka wake ne bacci ba ko ke wannan magana
3: ai ke ga ba kafarka
2: ai wata kalma na jika faɗa ne kace wai idan gida kake zo magana cewa wa gida sai faɗo daga sama
3: ko mota kace kana
2: an yawa farka kai daga bace babu shugaban jami'a
3: magana nake ga mota gaskiya haka ake yi in ka je wannan garin duk abin da ka mota kana faɗa kana jiya sai gashi a gefen ka
2: a cikin garin
3: wannan ba duk ana gudu na kuma Allah ya sa ya kawo ni dan ladi mai daraja ta
2: kaji ba ya shigo da wata gulma
3: da kafar dama
2: to
3: ai ni alheri ne
2: alhamdulillah
3: me ake tattaunawa na ji ana tafarka
2: a farka waye daga bacci yanzu yake bani labari
3: kai yanzu ka farka daga bacci
2: mai
3: da matar ba ja
2: ayo ai wannan harsashen sa ne
3: harsashe
2: ne labari nake bashi ne yake ganin abin kamar ba zuriwa sai yake ganin kawai bacci nake na farka
3: eh
2: haka yake gani
3: to shikenan abin da nake nuna muku anan shine ni dai na fito ne da niyyar Allah ya bani dama in yi arziki da ni yanzu haka magana da nake gaya muku zan je layin karabta
2: to
3: layin karabta zan je in nemi wani malami mai farin riga farin wando farin safa farin hula farin carbi domin in je in samu laya da zan yi arziki in na matsa layar ina cewa kuɗi a loka kawai sai ka ga loka ta cika ina ce mota
2: to
3: Hilos
2: da
3: Hilos a bayana
2: a shugaban jami'a to ai na ji wata kalma ne yanzu wanda kuma to
3: ta gane ba karfin gwiwa
2: to ai shine
3: ai ban ka kwanciyar da zakara akwai mai tare da ni ko in yi gaba
2: ina zaka ce ina zaka ce ka tsaya muna magana mana magana ta arziki ake ba
3: yanzu yawa malam ya ci wani malami a kasuwa mai sai da maganin gargajiya idan ka hangi wannan mutum da farar riga farar hula farar safa farin takalmi farin carbi
7: kawai zai ba mu layin ne
3: to Allah
7: eh amma da in ya ba mu layar a ciki wani mai imani sai ya karba yau in wani yayi amfani da ita kuma wannan yayi amfani da ni ita ne in yi amfani da ita
3: na'am
7: ni kawai in na fada sau biyu nace lokata ta shiga da kudi sau biyu ta shiga shikenan sai in ba kuma ku laya
2: eh ka bari ni in fara karba mana ya kake haka daga zuwan ka kuma sai ka zo ka abuna na
3: ka wuce ka ba
2: ai wannan ka tsaya mu gama mu gama shi kuma ga ganin da muke
3: kafar wannan al'amari mu fali
2: shine
7: to akai da mun kai kake kan gaba talauci shi ba ai tsohon mai kudin ne
3: eh to a fara bani
2: to ai ga kudin suna kokarin dawowa kai kuma da zaka zo wannan da wannan wata magana ta
7: daban yanzu yaushe zamu tafi layin karafta din
2: ah ka bari kai ne karafta shi kuma ya farka daga bacci
7: a karafta suna layin ai karafta
3: karafka
2: kai shi kuma ya farka kuma ai
3: kuma na farka ayo kuma ai dan mun farka
7: yanzu to mun farka
3: eh mun farka gaba ɗaya
7: to ni in Allah ya kai mu yau 12 dare zan je layin
2: ina za ka tafi 12 dare ka bari mana safiya na yi yanzu a wannan marecen fi sabilillahi in ka bari safiya ta yi idanun mu a bude
7: Allah saba wa yau
2: ba a wannan waye
3: ya dada malami shi kansa a cikin kansa
7: to shi ne na yi gaba na ba
3: to
2: shugaban jami'a ka ji ba ya zo mana da wani sabon karatu
3: ayyukan da nake maka ne shi ma zai dora
2: kana ji abinda za mu yi yanzu tunda shi yana maganar cewar 12 dare ne ta bani na ce masa ya bari idan mu biyu tukunna sai mu tafi washe gari shirya mu tafi yanzu
3: kawai ba ba a jini mai gugai da sharuwa kaka ji gaba insha Allah
0: a wannan gabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana a madadin waɗanda suka fito a cikin shirin Alhaji Nagoma Muhammad Gali Indabawa Dan Gwari Abdullahi Garba Tudunwada Malam Sanda Muhammad Sani Mahmud Zaliha Bilkisu Zakariya Kawon Megari Z Beauty Fatima Ramadan Sharda Dr Salim Aminu Idris Audu Kamilu Namaste Unguwa Uku Alhaji Dalladi Ibrahim London Boy Jigiriya Labiba Zulaiha Muhammad Umar Mansur Dan Halak Ibrahim Yunus Jilawa Horobu Dan Dawo Ado Rangers Brigade Indo Aisha Abdulrazak Tudunwada Woman Leader Nafisa Yusuf Nazifa Murja Muhammad Kalla Bala Hams Dan Malili Honorable Wadata Mursala Nakuwa Jibrin Rabi Usman a madadin Shehu Bala Kabara dake shugabantar tashar Arewa Radio sai Aminu Idris zai sarrafa na'ura Ibrahim London Boy Jigiriya ya bada umarni muke muku sallama sai cikin shiri na gaba idan Allah ya kai mu

0: tashi 93.1 a Zangon FM.
1: Arewa Radio gagara gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a Zangon FM.
2: Sabon salo, sabon tsari.
3: Arewa Radio fadar ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa a cikin harshen Hausa Zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalde tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.
1: Arewa Radio gagara gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a Zangon FM.

0: Khadija Nasir dauke da labaran kasa da nake tare.
1: A cikin labaran zaji cewa Tinubu ya yabawa Hausawa inda ya bayyana su a matsayin ginshikan da ke tabbatar da hadin kai a Najeriya. Fadar shugaban kasa ta ce za a gyara jerin kwamitin yakin neman zabanta. Hukumar NSCDC ta kama wasu mutane biyu da ake zargi da satar shanu a nan Kano. A ƙetare ma dai za a ji cewa gobara ta kashe jarirai 14 a sashen haihuwa na wani asibiti a Pakistan. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da kai a cikin labaran ƙasa da na ƙetare na yau Laraba 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai kenan da 26 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara sai gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana Hausawa a matsayin manyan ginshikan al'umma da ke taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da haɗin kan Najeriya da cigabanta. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na X a yau domin tunawa da ranar Hausa ta duniya, shugaba Tinubu ya ce harshen Hausa ya bunƙasa sosai kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan harsunan haɗin kai da kasuwanci a sassa daban-daban na duniya. Ana gudanar da ranar Hausa wadda kuma ake kira ranar Hausa ta duniya a duk ranar 26 ga watan Agusta, kuma ana gudanar da bikin bana a fadar tarihi ta Daura. Bikin ya fara ne a matsayin wani yunkuri a kafafen sada zumunta da dan jaridar Najeriya Abdul Baki Aliyu Jari ya assasa domin inganta amfani da harshen Hausa a yanar gizo da kuma ƙara wayar da kan jama'a game da muhimmancin sa a fannin al'adu. Fadar shugaban ƙasa ta ce ba a janye jerin sunayen kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na zaben 2027 ba, sai dai ana iya yin gyare-gyare a inda ya zama dole. Hadiman shugaban ƙasa Sunday Dare ya bayyana hakan ne a yau yayin wata hira a shirin Sunrise Daily na gidan talabijin na Channels, biyo bayan rahotannin cewa an janye jerin sunayen sakamakon cece-kuce kan shigar da wasu shugabannin jam'iyyar da kuma cire wasu daga cikin jerin. Dare ya ce jerin sunayen har yanzu yana nan, amma jam'iyyar ba ta kammala kafa dukkan ƙananan kwamitocin ta ba. Ya ce waɗannan kwamitocin za su ba da damar ƙarin 'yan jam'iyyar da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa su shiga cikin tsarin yakin neman zaben. Shugaba Bola Tinubu ne shugaban kwamitin, yayin da tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari yake matsayin Director General, sai gwamna Imo Hope Uzodinma kuma shi ne sakataren kwamitin. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce zai iya ƙauracewa muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa gabanin zaben shekarar 2027, sai dai idan shugaba Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC za su shiga muhawarar. Rahotanni sun ce shigar Atiku cikin muhawarar zai dogara ne da kasancewar shugaban ƙasa Bola Tinubu a cikinta. Mai magana da yawun Atiku Kenneth Okonkwo a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X ya bayyana tsarin gudanar da muhawarar tsakanin jam'iyyun adawa kawai a matsayin abin da ba zai dore ba. Yana mai cewa wata dabara ce ta APC wajen gujewa fuskantar tambayoyi da bincike. Atiku ta baki mai magana da yawun sa ya kuma kalubalanci shugaba Tinubu da ya shiga wata muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa domin baiwa jam'iyya mai mulki da jam'iyyun adawa damar gabatar da manufofinsu ga 'yan Najeriya gabanin zaɓe na shekarar 2027. A nan kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar dai ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027 ya zama wani yaƙi ne da abin da ya kira barayi da ke cikin gwamnati. Atiku, wanda yana daga cikin fitattun 'yan adawa, ya yi wannan magana ne a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta a daren Talata, yayin da yake bayani kan shirin sa na shiga zaben na shekarar 2027. Ya zargi gwamnatin yanzu da rashin iya tafiyar da al'amuran ƙasar yadda ya kamata. Yana mai cewa 'yan Najeriya na fuskantar wahalhalu a ƙarƙashin mulkin shugaba Bola Tinubu. Atiku ya ce wajibi ne jam'iyyun adawa su haɗa kai domin kayar da jam'iyyar APC mai mulki. Ya jaddada cewa babban abin da ya kamata a fi mayar da hankali a kai shine ceto Najeriya daga shugabanci marar inganci. Ministan ayyuka David Umahi ya shigar da ƙarar ɓata suna ta naira biliyan 2.5 akan wata mai aikin kafafen yaɗa labarai Stella Ifeoma Okengwu da Linda Ikeji da kamfanin Linda Ikeji TV Limited.